0: At Clinica Sport Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan dalas subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men!
12: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500!
13: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
14: Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto!
15: Hi, Dennis Juanes!
9: Matalong kag alerto nga paminsaron!
15: Hi, Dennis Juanes!
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Kalajester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
4: yung may D3.
6: D3 Bio.
4: D3 Bio.
14: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio
6: yung may Physio.
4: Ang Physio
6: yung may D3.
4: Mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion, dag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics
4: DTX 500.
17: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na.
17: Masamihin ni kapalatian,
4: i-DTX 500 muna.
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
17: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
17: DTX 500.
4: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
19: Imong blood sugar test,
18: kira tong score gani?
19: 470.
18: Nagtiko 2
19: sa gabi, 2 sa
18: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
19: 160.
18: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
19: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
21: Pamakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
22: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh.
24: Available now.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
27: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! May puso!
30: Just minutos na kaligal sa talk ng alas 8. Balik rin sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. Balikan ta, kagyari na nakatay up kita karon sa atong sininga mga sister station. Nanungod ini sa passenger and cargo ferry nga nasunog sa kadagatan malapit sa Coron, Palawan sa Line number 3. Yari ato sining mga station, pasudlon naton mga ka-K5 sa aton nga mga utod nga sasyon. Please come in.
31: Sa pagkasunog ng MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan, kung saan ang inisyal na reported casualty, 5 ang namatay, 43 ang nasagip, 86 ang reported missing. Meron ng exclusive na coverage ang K5 News FM Palawan sa pamamagitan ni K5 Ray Almudal, Grace Belestrino, and Jimmy Nalyaska. Bago tayo magpatuloy, i-roll call natin ang mga himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Sir, isaan natin ito sa ating flagship station, ang K5 News FM, Bacolod City. I suppose kasama natin dyan ang ating Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño, at K5 Eric Terenepe. Bacolod, come in!
1: Isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo po si K5 Eljan Castaño. Nag-iisa po tayo ngayon dahil merong importanteng bagay na pinaloap si K5 Eric. Nakaantabay na ang buong lungsod ng Bacolod at lalawigan ng Negros Occidental, including Negros Island Region, para po sa mga huling kaganapan ng update ukol po sa pagkasunog ng MV John Aster dyan sa Palawan. Balik po sa inyo, K5 Alex.
31: Maraming salamat sa ating flagship station, ang K5 News FM, Bacolod City, anchored by our Vice President for Operation, K5 Eljan Castaño. From Bacolod City, proceed tayo. Signal check, roll call. K5 News FM, Iloilo. Iloilo, come in.
30: Magandang umaga, K5 News FM Palawan at sa buong himpila ng K5 News FM Philippines sa buong Pilipinas. Nakahanda na po yung K5 News FM Iloilo para sa additional na mga information na ating makukuha dyan mismo sa Coron, Palawan, kasama ang ating reporter na si K5 Raymond Almudal. At ang karagdagang impormasyon pa na mababahagi sa atin mamaya ka K5 Alex. Kasama ko si ka K5 Christian Hagurin ng K5 News FM Iloilo. Balik ka na ka K5 Alex.
31: Salamat K5 News FM Iloilo from Iloilo. Tunguhin natin ang K5 News FM Isabella Santiago. Please acknowledge K5 News FM Santiago.
2: Vibe Alex, magandang umaga ang mga pagkakarik natin, taga-subaybay sa Cagayan Valley Region sa dito sa Norteng Luzon, nakaantabay sa mga latest na kaganapan sa trahedya ng nasunog na MV June Aster kung nasaan at anong nangyari na sa 86 na missing na mga pasahero. Very loud and clear ang signal nyo rito sa Cagayan Valley Region. Balik sa iyo, kay Vibe Alex.
31: Maraming salamat mula sa K5 News FM Santiago, Cagayan Valley Region. Punta tayo sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo. E-K5 mo. Olongapo City. K5 News FM Olongapo. Please acknowledge. Balikan natin ang K5 News FM Olongapo City. Let's proceed to K5 News FM Tacloban City. K5 News FM Tacloban, go ahead. Tacloban. Okay, from Tacloban City, balikan natin ang Olongapo, Tacloban. Proceed tayo sa Mindanao, Cagayan de Oro City. K5 News FM, Cagayan de Oro City. Proceed.
3: Yes, good morning po, K5 News FM Philippines. Good morning buong bansa. Ready na po ang Cagayan de Oro sa latest information sa nasabing insidente at loud and clear po kayo dito, sir.
31: Maraming salamat po, Cagayan de Oro, sir. Balikan natin ang Olongapo at Tacloban. Ano ang ready dyan sa kanila? K5 News FM Dumaguete, standby. Proceed tayo sa K5 News FM sa lalawigan po ng Antique. K5 News FM Antique, K5 mo.
5: We are very interested and curious about this incident since we are both sharing waters, no? Dito sa West Philippine Sea. We are very interested to hear updates. K5 News FM Palawan, Sir Alex, balik sa iyo.
31: Maraming salamat, K5 News FM Antique. From Antique, dumako tayo sa K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas, K5 mo.
30: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaantabay na po ang Rojas City at lalawigan ng Capiz sa K5 Alex. you're coming in loud and clear. At gusto po malaman ng K5 News FM Roas kung anong dahilan ng pagkasunog ng MB June Aster. Balik sa iyo, K5 Alex.
31: Salamat, K5 News FM Roas. Now from Roas to Calibo, Aklan. K5 News FM, Calibo, Aklan. K5 mo.
0: Good morning, K5 News FM Philippines. 555, okay yung signal dito sa Calibo, sa Aklan. Ready din kami makinig sa latest updates na nangyaring trahedya dyan sa Palawan. Back to you, Sir Alex.
31: Maraming salamat, K5 News FM Calibo, Aklan. Balikan muna natin ang signal ng K5 News FM sa Olongapo City. K5 News FM Olongapo City. Signal check. AK5 mo. Wala ang Olongapo City. K5 News FM Tacloban City. Balikan natin. Tacloban City, K5 News FM. Signal check. Roll call. AK5 mo. Wala rin ang Tacloban. Balikan natin ang K5 News FM sa Negros Oriental, Negros Island Region na nakabase sa Dumaguete City. K5 News FM, Dumaguete City, roll call, signal check. K5 mo.
30: Nagagasalamat ka, K5. Sir Alex, 5x5 ang dating. Tapos maliban dito sa Dumaguete, 12 stations sa Negros Oriental, nakahook up rin ka K5 Alex. Back to you, sir.
31: Maraming salamat, K5 News FM, Dumaguete City. Kasama na dyan ang mga himpilan sa buong Negros Island Region, Occidental at Oriental. Now, siguro papasok, sasama na lang sa atin ang K5 News FM Olongapo at Tacloban City. Kindly standby sa oras na ito. Mga 18 minutos ang nakalipas.
6: Foro de los Pueblos.
31: Sa mga programa ng Foro de los Pueblos sa Bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga himpilan ng 5K Broadcasting Network Incorporated. Let us proceed with the development. Ready naman si K5 Ray Almodal sa pinagsanib na porsa ng K5 News FM. Ang ating news team na doon mismo ngayon, exclusive, kasama nila ang miyembro ng Maritime Authorities, Philippine Coast Guard, lahat ng mga rescue operations, kasama na dyan ang lalawigan ng Palawan at mismo ang nakabase sa bayan ng Coron. Now what is interesting right now, marami na ang mga pamilya na dumudulog dito sa atin. Marami na tayong na-interview na pamilya ng namatay, pamilya ng missing, pero itong 86 number na mga missing sa talaan ng Philippine Coast Guard, umaasa ang karamihan sa pamilya rito na buhay pa ang kanilang pamilya. What is very interesting right now, itong pagbalik ng search, rescue, and retrieval operations doon mismo sa barko, mga K5 News FM sa buong Pilipinas, may mga naiwan ba sa barko? That is the question. Kasi katakot-takot ito. Kuyang iba hindi nakatalon kasi nakita nyo naman sa initial na report, grabe ang paglagablab ng barko mula doon sa pagsabog na nararamdaman. That is, again, subject for investigation. Ano bang karga nito? May fuel ba na karga, etc. Pero we cannot speculate unless the authorities will have the confirmation. I-check natin live and direct mula sa Coron, Palawan. Isa sa mga world's wonder, ang Coron, Palawan, isa ito sa kinagigiliwang isla at paraiso sa lalawigan ng Palawan kung turismo ang pag-uusapan. Para sa benepisyo, balita, informasyon, live and direct, doon mismo sa pangyayari, K5, Ray Modal, K5 mo.
7: Yes, K5 Alex, magandang umaga ulit at magandang umaga rin sa lahat ng mga kababayan natin nakikinig sa buong Pilipinas at sa lahat din ng mga K5 radio stations na naka-hook up ngayon sa atin para malaman kung ano yung pinaka-latest update sa nangyaring pagkasunog dito ngang MV June Aster nito lamang Setyembre 9 ng gabi. Actually, kalalapag-lapag lang namin talaga rito sa bayan ng Coron, Palawan, sakay kami ng MRRV, Capi Ingano, ng Philippine Coast Guard. So, umaga na kami, dumating dito sa Coron, umalis kami doon sa Puerto Princesa, alas 4 ng hapon, at inabot kami ng mga alas 5 o alas 6 nang kami ay makalapag dito sa Coron. So ngayon, dumiretso kami rito sa tanggapan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng munisipyo ng Coron para humingi tayo ng assistance para makasama tayo doon mismo sa area. Ang problema, ka-K5 Alex at sa lahat ng mga K5 News FM sa buong Pilipinas na nakatutok ngayon, nililimitahan yung mga media ngayon na makuha ng impormasyon may kaugnayan dito sa insidente o sa trahedyang ito. So, hindi kami pinasabay sa MDR at MO na papunta rin doon mismo sa area, which is dito yan sa Barangay Turda sa bayan ng Coron, Palawan, na may layong nasa 35 kilometers mula rito sa Coron Town. Kung magmi-mainland kayo, nasa 35 kilometers, almost 1 hour yung biyahe. Kung magbabangka naman, siguro mga 2 o 3 oras bago ka makarating doon mismo sa area kung saan nasunog itong sinasabing barko, mga ka-K5. So ngayon, papunta kami doon sa area dahil dito sa Coron ay talagang medyo may kamahalan yung mga services nila rito. Dapat. Hindi kagaya dyan sa atin sa Puerto Princesa kasi tourist destination itong area na ito.
30: Correct.
7: So lang ano eh, walang tayo access doon sa mga vehicles dahil limitado lang din pala yung kanilang car rental dito na medyo may kamahalan. So ang ginawa namin, naka-standby na yung mga motorsiklong sports na gagamitin namin papunta doon sa Barangay Turda. Dahil sinasabi ng mga residente rito, pati na rin ang ilang mga opisyalos dito sa bayan ng Coron, mahirap daw talaga ang kalsada doon. Hindi raw halos makapenetrate, pati na rin yung ilang mga van, yung mga ilang mga sasakyan, no? Kailangan talaga dito naka-offroad daw kayo para makapunta doon sa area. So yun yung gagawin natin ngayon para makakuha tayo ng first-hand information, may kaugnayan dito sa pangyayaring ito. Kasi base doon sa pinakahuling information na binigay sa atin ng Philippine Coast Guard, kahapon kasi matapos yung isinagawang press conference ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters mismo sa National, synchronized na raw at isang bigayan na lamang daw ng impormasyon at iisa na lang daw ang maaaring kausapin, which is nahihirapan tayo dito sa mga media rito sa lalawigan ng Palawan na makakuha ng impormasyon kasi limitado yung ibinibigay nilang impormasyon sa atin, maging yung dito sa MDR at MUNCULON ay pinifilter pati yung mga info. Pero pag nandun na tayo sa area, wala na rin sila magagawa, mga ka-K5, at sisiguraduhin natin na makakakuha tayo ng sariwang impormasyon. At sabi ng Philippine Coast Guard, dahil nakausap din natin kanina yung tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan, sa oras na matapos nila yung operasyon ngayong araw na ito, or kung ayaw man nating sabihin, ayaw man nating isipin na meron pang mga casualties doon na naipit sa loob, na posible daw yun, dadalhin daw tayo ng Philippine Coast Guard doon mismo sa area itong mga impormasyon na ito. At sa ngayon na, lahat ng mga concerned agencies, lahat ng mga rescue teams ay talagang naka-zero na ngayon dito sa bayan ng Coron. May kaugnayan dito sa insidente na ito o sa trahedya na ito. Naka-blue alert status na rin ang operations center ng lalawigan ng Palawan. At baka makasabay pa namin mamaya si Governor Amy Alvarez na pupunta rin doon sa area para siya sa atin yung lugar at makapagbigay din ng konting tulong doon sa mga kababayan natin. Nandito na rin yung Regional Director ng Regional Risk Reduction and Management Council ng Mimaropa, pati na rin yung ilan sa mga investigators ng Marina, ka-K5 Alex, mga ka-K5, para magsagawa ng investigasyon kung ano ba talaga yung tunay na nangyari at bakit nasunog yung barko. Dahil base doon sa initial din na investigasyon ay binigay sa atin, particularly ng Philippine Coast Guard, base sa kanilang pakikipag-usap sa ilan sa mga sakay o mga survivor nitong nasunog na MV June Aster, may narinig daw sila pagsabog. Pero ngayon, kasi ngayon talaga yung pinaka-full-blown na operation na gagawin kasi kahapon hindi pa halos makadikit, hindi pa halos makasakay, makasampa ng barko yung ilan sa mga rescuers dahil napakainit para doon sa mismong surface ng barko. Kaya hindi talaga sila makasampa ngayon. So possible ngayon, maaakyat na yung barko at makikita na kung ano yung sitwasyon doon sa loob kasi base sa ating mga nakuhang impormasyon mula sa ating mga reliable source, mga ka-K5, talagang may mga naipit daw doon sa loob, lalong-lalo na doon sa aircon room na tinatawag.
1: Okay.
7: At din sa initial na investigasyon ng Marina, mga ka-K5, yung sinasabing pagsabog ay nanggaling daw, dun daw nagsimula sa cargo hall ng naturang barko ka-K5 Alex at mga ka-K5. Okay. So yan ngayon yung i-verify natin pag nandun na tayo sa area, kasi yan pa lang yung hawak po nating impormasyon ngayon dahil kalalapag lang namin dito ng Koron. So minamadali namin na makarating doon sa area para at least may makausap tayo, kasi alam natin yung ilan sa mga kamag-anak ay nandun din mismo sa barangay Turda, yung iba doon na natulog at inaantabayaran itong ginagawang update, ginagawang pag-rescue doon sa nasa mahigit 80 na mga nawawala, mga ka-K5.
1: Okay, K5 Ray Almodal, para sa idea ng ating mga kapatid na impilan sa 5K Broadcasting Network, mga K5 station sa buong bansa, dating mo doon sa barangay Turda, ano ang distance mula doon sa Turda hanggang doon sa barko kung saan doon nasunog sa area na ito sa karagatan ng Koron? How far? Ano kalayo itong barko doon mismo sa area ng barangay Turda?
7: Yes. Base sa impormasyong ibinigay sa atin ng mga lokal na residente dito sa bayan ng Koron, pati na rin sa ilang mga opisyalis na nakausap natin ka-K5 Alex, mga ka-K5 sa buong Pilipinas, nasa 7 nautical miles, kasi kapilang isla raw yun eh. Hindi talaga siya doon mismo sa pagdating natin sa barangay, na nandun lang sa mismong tapat ng talampasigan yung barko. Nasa kabilang isla pa raw napadpad itong MV June Aster. So yun yung pupuntahan natin mamaya at sana ay mapagbigyan tayo na makapunta ron, kasi yung ilan sa mga volunteer rescuers dito sa bayan ng Koron, yung mga gusto mag-volunteers, ay pinapabalik ng Philippine Coast Guard. So hindi sila pinapayagan na makalapit doon, or hindi natin alam kung ano yung reason nila. Tanging yung mga miyembro lang ng EOC yung pinapayagan na magsagawa ng rescue operations doon sa area. So medyo may kalayuan yung area doon, ka-K5 Alex, pero ang importante ay makarating tayo doon sa lugar, dahil nandun din kasi nga nag-aabang, gaya na binabanggit natin kanina, nag-aabang yung ilang mga kamag-anak at yung ilang mga opisyalis ng gobyerno na concerned sa usapin na ito, na maaari natin makausap mamaya.
1: At saka wala na rin maaring masakyan, kasi kansilado na po ang lahat ng mga fast craft kasama yung maliliit, yes, na mga bangka. Pinangkansila na ito ng Coast Guard, right?
7: Yes, tama. Actually, yun sana yung plano natin kahapon, pero buti na lang nalaman natin kahapon na kinansila na pala yung biyahe from El Nido to Koron, na lahat ng mga fast craft or yung mga sasakyang pantagat, pampasaherong pantagat, na pupunta rito sa Koron dahil ka dito sa trahedyang nangyaring ito.
1: Okay, stand by. Tatanungin natin, kasi ang lahat ng mga himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas, they are willing na malaman pa ang ilan sa mga angulo rito. Let's check first ang ating flagship station sa K5 News FM Bacolod with BPO Sir Eljan Castaño. Bacolod, come in.
4: Maraming salamat po, K5 News FM Palawan. Based on the report of K5 Raymond Almundal, lumalabas na kailangan pa nilang makapunta doon sa lugar at medyo limitado pang impormasyon na pinapalabas. Pero as of the moment, meron na bang initial report na pinabas ang Philippine Coast Guard o ang mga maritime authorities kung ano ba talaga naging dahilan bakit nasunog itong MV John Aster, K5 Palawan?
1: K5 Ray, yes, Almundal?
7: Yes, actually, K5 Eljan, sa ngayon wala pa silang talagang konkretong rason or yung origin of fire na tinatawag base sa terminology ng mga taga Bureau of Fire Protection. Base lang itong nakukuha nila ng mga impormasyon na binabato rin sa mga media, galing lang din doon sa mga survivor na sakay nitong MV June Aster, na sinasabi, may narinig daw na pagsabog, at base rin doon sa initial na investigasyon, nanggaling daw doon sa cargo hall na tinatawag ng barko. Tapos doon na raw, biglang lumaki yung usok at biglang lumaki na rin daw agad yung apoy. Pero yan ay patuloy pang iniimbestigahan ngayon ng ating mga otoridad, lalo na Bureau of Fire Protection, kasama na rin nila dito, katuwang na rin nila dito yung Marina

0: members ba yung nakasurvive at ilang crew members yung still missing ngayon? Nakaligtas din ba yung kapitan ng barko? Kasi itong mga tao, mahahalaga yung papel nila eh sa loob mismo ng MV June Aster na makapagsasabi at makapaglalahad kung ano yung nangyari before no lumiyab itong barko ka K5 Raymond Albudal.
1: K5 Ray?
2: Yes, yes, tama ka, ka K5 Ray at syempre ka K5 Christian. Sa ngayon, yung inilalabas pa lang na impormasyon na galing din mismo sa mga authorities natin dito sa lalawigan ng Palawan ay yung listahan pa lang mismo kung ilan yung survivor, nasa 43 survivor ito, at yung missing na nasa 86. At base kasi doon sa bilang ng mga pasahero nitong MV June Aster, isang 117 yung pasahero, 17 naman dito yung mga tripulante. Pero yung binigay nilang bilang sa atin, hindi pa nila nilagay doon kung may kasama bang, may survivor din bang tripulante. Pero base doon sa mga impormasyon na karating natin, may tripulante na survivor ka K5 Ray, at tingin natin mamaya siguro pag napagbigyan tayo kung nandito pa sila sa Coron District Hospital.
3: All right, mga ka K5, amoy adto ang aton sining tie-up broadcast sa ginapatigayon naton nga coverage, mga ka K5. Walangot ini sa MV John Aster nga nasunog dito sa may Coron, Palawan. Kadamo tani kita sa piyaman ka mga palamungkotanon kay interesado kita sining insidente o kontrahidya sa kadagatan, mga ka K5. Pero tagaan tanan ligwang aton sining pila ka mga helikopter diri sa K5 News FM Rojas. Balikan ta mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad, ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026, paggaligad sa importante nga mga pahibalo.
4: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
11: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
12: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywa.
13: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
14: sa DGX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
12: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
11: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DDX Beauty Soap.
18: Babaka sa mga butika.
11: DDX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
11: DDX Coffee Mix.
18: Babaka sa mga butika.
11: DDX Coffee

0: Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
4: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
5: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: DTX 500.
8: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
6: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
6: I Care Gold.
10: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule. Pag eye care drop, amun ako na ang iya ginagamit. Puod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Mari, naadid to kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balaya nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
11: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center sa Tubang Sangbagsakan Center kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Kwarentay uno minutos nakaligad sa takna ng alas otso.
17: 2026, which school will reign?
7: Whose student will be hailed?
9: Miss si Alana Pacardon Marapa.
17: Ko si Joshua Darin Villavion.
18: Ni si Kirby John Panes Agravante.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines. This is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and Province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Mga ka K5, diri na kita karon sa ato sini nga K5 News FM ROAS Live Reporting Competition 2026. Sa K5 sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Sofronio Cordobero Integrated School upod si ka K5 Jerica Kapapas.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Sofronio Cordobero Integrated School SSLG ginpasidunggan bilang Most Outstanding Supreme Secondary Learner Government sa School Division sang Roja City. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Jerica Kapapas.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: Jerica Kapapas, with your report, please proceed.
2: Pagdamo gid nga salamat ka K5 Alan. Maayong adlaw Pilipina. Maayong adlaw Provincia sang Kapi. Madinalag-on nga nabaton ang Supreme Secondary Learner Government sa Sofronio E. Cordobero Integrated School, ang pinakamataas na pasintingin bilang Most Outstanding Supreme Secondary Learner Government sa Schools Division ng Rojas. At isang na din pasintunggan ang Classes SSLG bilang Most Outstanding Supreme Secondary Learner Government na nakaligad lamang sa Division Avian Awards sa Marso 2, 2025. Initungod sa ilang mga proyekto sa kabataan, inisyatibo, administratibo, leadership program, kapareho sa Project Killing Care, Project Wise, at Project Leaner para sa mga estudyante sang klase, kagkomunidad sa Barangay Humagic Head. Yari ang pahayag ni Mr. Arvin Didelsi, Teacher Advisor sang klase SSLG.
3: Hello everyone, napagaling si Aldin Delphine, ang SSLG Advisor sa Sofronio A. Cordobero Integrated School.
4: So mayong hapon Sir Aldin, meron na kami gamay nga pamangkot parte sa inyong mga programa. No? Isa dito Sir, paano nag-umpisa ang journey sang SASIS SSLG padulong sa pagdaog bilang Most Outstanding?
3: Okay. So wala ganyan namon yung ginaplano nga magdaog sa Avian Awards nga pagiging Most Outstanding for the Active SSLG. So bali, ang ginaplano namon is nagplano kami ano balaayhan ang mga activities nga makabulig sa mga kabataan. And of course, with that activities, ang mga officers naman, nakita ko ganyan ang teamwork na ginatawag. Most of them nag-participate kung ano ang mga trabaho nga pwede obrahon para at least makabulig sa mga kabataan. Then, at the end of the day, ang target namon is ang impact yung mismo sa mga project na ginpatupad mismo sa SSLG na organization. Okay, sa mga projects namon, mahabal po, damo ito yung projects na ginpatupad. May mga projects kami na wherein whole year siya nagkatabo. May mga projects man kami na wherein ginapreparahan ganyan namon. Like, first namon siguro, mahabal po, ganyan advocacy sa amon nga organization at itong Project Kilig Cares nga ginhiwat namon sa daycare center sa Barangay Humagiki. So may ara kami 20 beneficiaries nga daycare center wherein included ra sa amon activity ang pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ang mga bata or ang mga officers nag-provide sila sa food para sa mga bata. Simple lang, kaldo, tinapay, kag-juice. Tapos may mga activities sila nga gin-prepare kag nag-enjoy gid ang mga kabataan sila sa Project Kilig Cares.
4: Okay, so nakita gid ang hard work kag kanami isang proyekto Sir, no. So ano ang mensahe ninyo sa mga estudyante kag sa masunod ni SSLG sang SASIS?
3: Okay, it's a bit pressure para sa mga kabataan nga magsulod. Me as an advisor, I will guide and help pag mag-boost niya confidence nga at the end of the day, you will be impactful not only sa school, sa inyo self, but of course, as a citizen sa aton nga community.
2: Tuman kadako nga kalipan, bugal kang pagpasalamat ang ginpabutyag ng student government. Sa advocacy, sa na-untat na suporta sa din makita ang sate. Akit na ang mga manunudbo. Tagang ila mga agsikana. Tagang ila mga kapareho na estudyante na nagsalig sila ng kapasidad. Puno sa pamunuan sang SATIS SSLG ang ininga pagsilana pagatuhoy sang mas maayong ekspresyon para sa pagbadayon sa mga programa sa makapukaw kung makatabang sa kaayuhan sa mga estudyante kagbilog sa komunidad. Ang ininga kadalagan na dapat sumay lamang na ang pamatanon na rohas nun ay aras ang mataas na antas sang pamunuan, advokasya, kagdidikasyon sa pag-alagad.
0: Ka-K5 Jerica.
2: Payong adlaw, ka-K5 Alan.
0: Okay. Ang akon pamangkot amo ni. Ano ang pinakadako nga achievement sang ilang eskwelahan bilang SSLG nga sa school division sang Roja City? Ang pinakadako nga achievement nila ka-K5 Jerica, ano?
2: Ako ako sa kami sa Abyan Awards sa K5 Anan kung sa diin ang tanan nga proyekto sa SATIS SSLG sa pagkakaroon sa Project Kilig Cares sa K5 Anan kung sa diin kami tanan nga miyembro sa SATIS SSLG.
0: Okay.
2: Kami sa Barangay Humagus.
0: Ining Project Kilig Cares, Project Kilig Cares, Project Wise, Project Linis. May ara ini balas ang impact,
2: yes,
0: o may impact ini sa mga estudyante ka K5 Jerica?
2: Impact sa K5 Anan. Kaya nga or pwede sa BFF sa K5 Anan kung sa diin ini ang major mga tao sa bansa at makakalikasan yung tudlo ini namon. Ini naman kami nag-focus sa pang-akademiko nga kadalagan kundi pati man sa paghulma sa pamatasan kag maayo nga batasan sa sagsag sa ka-estudyante.
0: Okay. Paano nila ginpakita ang maayo nga leadership sa mga estudyante ka K5 Jerica?
2: Ginpakita ini namon sa pagiging initiative sang isa kag isa sa amon.
0: Okay. Sa good governance.
2: Amon nagahulat.
0: Sa good governance, paano sila magdesisyon sa mga problema dira o kon mga kinahanglan hatagan sang nagkakaigo nga desisyon?
2: So ara ang collaboration sa K5 Ana, no? Kakag-isa sa amon nag-share sa amon mga nakibaluan, sa amon mga nabalaan sa mga proyekto nga amon ipaabot or ihatag sa tagkatagka pamanunudlo diri sa SATE.
0: Okay, anong problema nila nga na-encounter ka K5 Jerica? Ang ginatubang nila ang nga pagatubangon ang mga problema kung paano nila solbaron, may ara gid man?
2: May ara gid sa K5 Ala, no? Kaya ang isa solbaron naman muna gidamon din ako sa subok na ang mga problema nga ari din subong sa sasi kaya magilatinuhaan nga kahit gid siya na maagapan sa katali gid sa K5 Ala.
0: Okay. Transparency. Paano ginapakita ang transparency? Paano nila i-implement ang transparency and accountability para sa mga estudyante?
2: So, ako isa man sa estudyante sa K5 Alan.
0: Okay.
2: Banala mo, kaya ako miyembro man sa SSLG, balaan ko kung anong nabatsagan ang gina-experiensar sa estudyante. So, dito gid makita ang transparency sa K5 Alan. Kaya kami nag-suggest kami sa mga SSLG advisor kung ano sa ayahan.
0: Okay. Bilang most outstanding supreme secondary learner government sa school division sa Roja City, ano ang suportang ginhatag sa mga ginikanan, sa mga kabataan, dira sa ilang eskulahan, ka K5 Jerica?
2: So, nagkatagid sila ng COVID na suporta, no? Ang mga amon na Parent Teachers Association, ang parents naton sa K5 Alan,
0: okay.
2: Aragid para suportahan ang tagsa-tagsa ka-estudyante sa so, maghatag sa ilang pagpalangga sa amon.
0: Sige. Madamong inyong salamat sa gindulo mong report ka K5 Jerica Kapapas, nagikan sa Sofronio Cordobero Integrated School.
2: Hindi nga balita, pinabulog sang kalwan sang DTX 500. Nagabulig galikawan ang hypertension sa diabetes. di Calderi, Sosofonio, A. Cordovero Integrated School. Ini, si Katilpide, Jarita, Kukupapan. Para sa Kampiyon sa Balita. Servisyo Publiko sa Galingawan sa Probinsya sa Kapuz. K5 News FM.
1: Live reporting competition 2026.
0: Madamo nga salamat sa K5 Jerica Kapapas ng Sofronio A. Cordovero Integrated School. Thank you so much sa ato siling campus reporter mga ka K5. Well, sa ato siling pagpanumbalik diri sa ato siling pagpangalagad mga ka K5. Sa pagid kay eskulahan ang aton sining pagkuhaon. Sa pagpadayon naton sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Balikan tayo ni mga ka-K5. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi nga magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
13: blood pressure?
11: 180 over 100.
12: Sa kadlaw kapila ka magino?
11: 3 times a day gid na ko DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil ang Didra, ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabat chag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makariba. Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka, gidiya.
18: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
10: Extend, Superman for men. DTX 500.
12: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay diubig niya. Nadula ko ang bukol. Maayubig ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso!
0: Impunto las 9 oras diri sa K5 News FM, Rojas.
22: 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
23: Ini si Alana Pacardon Marapa.
24: Ko si Joshua Darin Villavior.
25: Ini si Kirby John Panes Agravan.
22: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Pantayan! This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: Balik na rin mga ka-K5 sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Sa aton nga pagpadayon, mga ka-K5 sa karon, aton kuhaon ang report na gikan sa Don Armando Bayot Memorial Integrated School. Upod si ka-K5 Arjan Cortel. Dub Miss Drum and Live Corps nagmadinalagon sa unang pagratsada sa huni kagritmo sa sinadya sa kalye. Nag-angkon sang first runner-up sa integrated level. Sa line number 3, naka-standby si ka-K5 Arjan Cortel. K5 Arjan, proceed.
1: Maayong aga ka K5 Alan. Naghilinugyaw sa tuman nga kalipay ang bilog nga komunidad sa Don Armando Bayot Senior Memorial Integrated School matapos nga makuha ang first runner-up sa drum and lark competition integrated level sa ilalabing una nga pagpasakop sa sinadya sa kalye 2026. Ini nga kadalagan na angkon paagi sa mainid nga paghiyas ang ilang mga trainers kag manunudo. Kag sa pagpadayon nga suporta sa ilang mga ginikanan, kag sa bilog nga Dabis community, nakakuha man ang grupo sa duwa ka espesyal nga mga pasidungog, ang Most Creative Routine Corp, kag Most Dynamic Instrumentalist. Ini nga kadalagan nagapakita sa ilang talento pagbinuligay kag pagparikasog nga magatag sang ila pinakamatahom nga pagpasundayag. Ka K5 Alan, sa sininga kadalagan, eksklusibo naton nga ma-interview ang captain sang drum nga si Ezekiel Nerek. Maayong aga, Ezekiel. Una sa tanan, ginatamyaw ko kamo sa inyo madinalagon nga pagpasundayag sa sinadya sa kalye 2026. Kiel, ano ang imo na batsyagan sang ginlawag ang pangalan sang inyo eskwilahan bilang first runner-up sa drum and lark competition integrated level?
2: Pagkong aga man, no? Kag sa tanan nga tagpalamatin sa inyong espasyon, manayanaya nga adlaw sa inyong tanan. Ako, nakibot gid ako kag do hindi ko makapati, kag do halos magkalabungol pa nga ako nga dalunggan sa tuman kahinugyaw kagkasadya sa nga akon mga kaupdanan. Kag ako mismo, hindi ko yakapati.
1: Mga pila ka bulan ini ninyo ginpreperahan kag ano ang ginhimo ninyo para makuha ang ini nga kadungganan?
2: Mga 4 ka bulan kami nag practice kag para sa amon maging dinangin madali ang amon nga preparasyon tungod sa bag-o pa lang kami kag ang laban sa amon hindi pa masyado gigabalo. And to be honest, no, ako mismo nabudayan ko magbalanse sa akon nga pag-eskwela, practice sa DLC kag ang obligasyon ko sa balay. Pero bisan makapoy, prosigido gid kami nga ihatag amon nga best. Kay bala namon ini makatag gid sang kadalag-an kag kasadyahan sa bilog ta nga eskwelahan.
1: Sa katapusan nga pamangkot, ano ang imo mahambala sa tanan nga tawo nga nagbulig sa inyo para makuha ang ini nga kadungganan?
2: Siyempre, una-una sa tanan ginapasalamatan ko gid ang Ginoo sa wala untat niya nga pagbantay sa amon kag wala gid niya kami gimpabay-an. Alin sa una-una nga paghana sa amon, tubtub sa adlaw mismo sa amon pagpasundayag. Kagamo man, syempre, ginapasalamatan ko ang amon yung principal sa Dubmiss nga si Ma'am Rochelle Batan. Na kung i-rate na ako, hindi 101% kiniya support sa amon, papapisikal, financial, kag emosyonal. Kag syempre, hindi ko man malipatan ang amon mga trainers kag manunudlo na wala gida na kapuy bantay sa amon kag wala untat nga guide. Kag syempre, labis sa tanan, ginapasalamatan amon ang amon mga ginikanan nga wala puway giya sa amon kag support. Kaya gina sila permiya nag-cheer sa amon kag ginamotivate gin nila kami nga hiyatag ang amon nga bet. Kag i-grab ko may opportunity para pasalamatan ang tanan-tanan nga nag-suporta kag nagpati sa amon nga makuha namon ini nga kadalagan. Madamo gid nga salamat nyo tanan. Kaya kung hindi tungod sa inyo, hindi namon ini maangkon nga kadalagan. Masasalamat gid.
1: Madamo man nga salamat, Ezekiel, sa imo nga tuman nga pagpaambit sang pagpasalamat para sa tanan nga tawo nga naghiya sa inyo agod maging magarbugid ang inyo nga pagpasundayag para makuha ang ini nga kadalagan kag kadungganan para sa bilog nga bulutuan. Kakay Five Alan, amuyad to ang panunano sang captain sa drama sang Dabmis. Makita gid naton nga nangin matahom kag madinalagon ang ilang pagpasundayag kaya ra gid ang suporta gikan sa ginikanan eskwelahan kag bilog nga komunidad sang Dabmis. Kakay Five Alan,
0: Kakay Five Arjan, pila kabilog ang membro sang Dabmis Drum and Lyre Corps sa ila sa eskwelahan?
1: Mga Kakay Five Alan, ang membro sang official nga members nila Kakay Five Alan is 80.
0: 80.
1: Kakay Five Alan.
0: Oh, dala na yes, da ang kwan, dala na da ang mga drummers or pati ang iban pagid Kakay Five Arjan.
1: Dala na diri tanan Kakay Five Alan, pati naman ang mga drum and then ang lar and then ang mga ilang nga ano.
0: Okay.
1: Marjorette.
0: Oho. Paano sila naging unique or creative ang nakuha nila sa ning award ka K5 Arjan? Sa diin na aspeto nangin creative ini sila ka K5 Arjan, unique din man balalan tawon ang ila sa ning performance uniform, ang tukar nila very unique ka K5 Arjan.
1: Very unique gid ka K5 Alan, kay tungod sa una pa lang nila nga pagradsada nakita nakitaan gid naton nga nangin matahom kag madinalagon sila kay mas manami ang ilang performance no ka K5 Alan.
0: Okay, very dynamic but sigon active no.
1: Yes, ka K5 Alan
0: ang ila sining performance pabaylo-baylo kag very active ang ila mga performer, ang ila sining mga nagahawid sang drums and lyre, very active giman sa imong paglantaw o pag-observe ka K5 Arjan.
1: Makitaan din naton ka K5 Alan.
0: Mm-hmm. Okay. So ano karon ang reaksyon sang mga ginikanan, mga supporters sang Dabmis Drum and Lyre Corps? Makita mo ba kung naghatag masala sa ilang reaksyon or suporta?
1: Oo, ka K5 Alan, baw naghilinugid ang ilang mga ginikanan. Ka K5 Alan.
0: Hmm. Kalipay gid sa mga ginikanan.
1: Yes, ka K5 Alan.
0: First time ining nga nakakuha ng first runner up sa Dabmis Drum and Lyre Corps sa sinadya sa kalye ka K5 Arjan.
1: First time gid ini nila K5 Alan.
0: Di ni sila nag-practice, kag anong preparasyon nga ginahimo nila ka K5 Arjan?
1: Naging diri sila sa eskwelahan ka K5 Alan nag-practice kag naging madugo gid ang ilang practice ini kay tungod first time nila, pero sa ila determinasyon nakuha nila ang first runner up.
0: Okay. Ano ang suporta nga ginpakita sa Don Amando Bayot Memorial Integrated School sa mga membro sa ila sa ninyo Drum and Lyre Corps ka K5 Arjan?
1: Nag-provide gid ang school sang madamo nga mga materials para pagagamito nila sa ilang nga pagpasundayag sa sinadya sa kalye.
0: Okay. Ano karon ang ginapreparahan sang Dabmis Drum and Lyre Corps ka K5 Arjan?
1: Gapreparar sila liwat ka K5 sa masunod nga tuig ka K5 Alan.
0: Okay. Maraming nga salamat sa gindulong mga report ka K5 Arjan Cortel nang gikan dira sa Don Amando Bayot Memorial Integrated School. Ka K5 Arjan.
1: Ang among balita, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Mag-inom adlaw-adlaw, agod ang ubo, hilarat, kag sipon, marikawal. Nagikan diri sa Don Amando Bayot Senior Memorial Integrated School. Ako si KK5 Arjun Cortel para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live reporting competition 2026.
0: Maraming salamat kay K5 Arjan Cortel. Sang Don Amando Bayot Memorial Integrated School. So mo ni mga ka-K5 ang iskulahan karon nga nagpasundayag. Karaghatag sa ila sini nga live report. Bantayin nyo karon sa udto mga ka-K5. Ang pilapagid ka mga buluthuan nga magahatag sa ila sini nga report halin sa mga campus reporter. Sa nagapadayon naton nga K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 Elimination Round para sa secondary level. Last day subong mga ka K5 ha sa Elimination Round. Sino ay han ang makasulod sa final? Well, stay tuned mga ka-K5 diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5, pero dali lang gid antes kita mag padayon na gusto ko lang basahon ang pila ka mga nagapa-shout out diri sa aton sining programa mga ka-K5. Good morning ka-K5 Alan, listening you loud and clear sa Adlawan. Kaupod si Mr. Romeo Siloso nga nagapangapi kami diri sang DTX Coffee Mix from Jana Anville Siloso. Thank you so much gid Ma'am Jana Anville Siloso sa imo sininga mensahe. Morning from Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak Kulasi from Lisa Barrientos. Good morning from Lola Daisy. Okay, thank you so much gid ni. Maayong aga Sir Alan, ka K5 watching from Batangas City from Israel Colasino. Catherine Boreros, good morning. Kag watching sa Takilid, bye-bye. Paki-shout out dira sa Payag Kalanaan, Kilid Kapelko kanong tawi. Kag nang LC kay Rosamar, kag Grace nga upod kula from Catherine Boreros. Okay. Good morning Simo. Busing Alan, shout out lang kami sa sang asawa ko kag duwa ko kabata diri sa Binawbawan Pilar. Salamat gid from Rowan Bendia Alonsagay. Maayong aga ka K5 sa ala, nagatotokin kami sa pagpamati from Bernadeth Omitin Calzado. Kag maayong aga ka K5 Alan from Tristan White Golay. Si Doy Arthur, nagalantaw kag nagapamati man. Good morning Sir Alan. From Rina Leo Ayan Rohan. Kaga sumuman, maayong aga ka K5 Alan from Matias Robles Family sang Rosario Lantangan, Pontevedra. From Joshua Patrick Matias Robles. Kaga sumuman, good morning Sir Alan watching from Molo. From John Bacaro, thank you John sa imong pagpamati kag paglantaw. Watching from SACIS from Carmela Marie Santos. Okay. So, kaga maayong aga gid no sa aton sini nga mga tagpalamati dira sa Paseo de Rojas, dira sa may Paseo maayong aga. Shout out kay Grace Delphine, Marjeline Noblisa, Ana Blesa, Rowena Jasmine. Kag si Ma'am Daisy nga nagabaligya mani. Umba, kanami guro sang baligya dira no. Mayong aga gid kag maayong pagpamati sa inyo mga ka K5. Okay, may ari pagid ring nagpa-shout out dali lang gid sa aton sini nga mga kay tapuson ta na lang ni ang mga nagpa-shout out mga ka K5. Sa dinhi sa pag-greet lang kay Telma Aldea, Brando Aldea, Cherian Arsenio Aldea, Michael Balbarada, dira sa Jumbo Bridge, Rizal, Barangay 7. From Carinderia, nga nagapamati, diri sir. Okay, so mayong agagid, no? Sa inyo tanan. Shout out kag maayong pagpamati sa Benlero Store nga nagabaligya sang karne kababoy kay John Ruel de la Torre Benlero, kay Auntie Daday de la Torre Benlero, kag kay Cole Bitit Benlero sa Barangay Tuburan. Maayon, sir, maayong pagpamati sa Lamberti Sarisari Store sa Barangay Poblasyon Mambusa, especially kay Uncle Saldi Lamberti kag kay Auntie Gingging kag Uncle Eden. Kag maayong pagpamati sa de la Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan. Maayon kag sa Family Serrado sa Barangay Liong, kay Pakas Attorney Vincent Totong de la Torre Serrado, kag sa Family Base sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Jonas kag Sokgang Family sa kay Pakas Rachel Maricel. Kag sumuman, shout out sa members sang Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976 from Mike de la Torre. Wala na ta oras, wala na ta tiyempo sa aton sining pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program, mga ka-K5. Standby karon sa unto sa 11 Mbps sa dugang pagid nga mga magahatag report, mga ka-K5, sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Madamo nga salamat sa aton sining mga ka-K5 nga nagpamati sa aton sining programa. Upod sa aton sining technical partner ka K5 John Ditoga. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sining presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga na inyo anchorman, ako si ka K5 Alan Catalan, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. Ithribayo.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ithribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: Ithribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Ithribayo with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ithribayo, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: Ithribayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
7: DTX 500. Pasami ka bala nga ugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig nga pagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligon malimtan. DTX 500. DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakount sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
16: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: DTX 500.
21: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
15: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Ano yung ginagay mo? First responder nila to acute bacterial and fungal infection. Umunan ni sila kontra sa ginatawag ng mga sulod sa virus mo. Ano, paano sila magpatay sa virus mo? True, ginatawag na nga phagocytosis. No? Ang ganda ginatawag nga phagocytosis, ginakaon Manila. Mm-hmm. Ang ginatawag na engulf Manila ang mga foreign invaders such like bacteria and fungi sud sa lawas mo. Kag may armas sila. May ginatawag silang antimicrobial enzymes para malipong nila ang ila kontra kag makaon nila. So among ginis lapern may magsampon may makasulod nga microbios imo, una na maabot ang ginatawag mo nga neutrophils. Ang kadua, ano maabot amo na ni mga higante, no? Amo na ni mga higante nga gapangsuyop. Gapangsuyop sang ginatawag nga mga cellular debris, mga foreign substances and including those harmful microorganisms o ginatawag natin nga pathogens, no? Amunis lang yung release ang cytokines. Ang cytokines nga ini, amunin nga tawag nga inflammatory signal nga malata sang imo nga adaptive immune system cause your neutrophils and your macrophages partinis layas ang dipinsa sa lawas mga una-una gid innate ang term, no?
5: So, meaning to say ang ila function ay rapid defense against bacteria.
4: Oo, nagnis laya. Ang imo to yung mga T cells, to yung mga B cells, to yung pamahaw pa to, ari na niya mga macrophages.
5: Mga first line of defense.
4: First line of defense, no? And ano ang paborito nila? Nga vitamin? Amo nang mighty C, ang vitamin okay. C, no? Oh, so ano pag ginupod nila, amo ni nga tawag nga dendritic cells. No, ini nga dendritic cells nga ini, amo ni sila ya ang ginatawag nga manukulikta sa mga nagsulod sa lawas. They are collecting cells, kumbaga, they collect the debris sang ginaaway ni macrophages kag ni neutrophils kag ginapakita sa imo ginatawag nga adaptive immune system, particularly your B cells, no? Mm-hmm. So ginapakita na to para mga baloy, kilala nyo ni siya?
5: Mm-hmm.
4: Kilala nyo ni siya?
5: May araw na sila na iyang mga
4: kilala, kundi kilala mambal ang B cells nga titunanta.
5: Okay.
4: Tunanta kung paano. Kung kilala, ay may anak
5: na may dita na tanas
4: may siya. May armas na tada para sa iya. That is why, nga importante gid, nga in tip-top shape, ang imo innate immune system. And your innate immune system, kiss us, okay na. Kaya yan na.
5: Mm-hmm.
4: Kaya yan na punduhon ang ginatawag nga pag-invade, ang pagsulod sa mga ginatawag nga mga kahalalit nga ginatawag nga microorganism, virus man na, bacteria man na, fungi man na, and parasites. Talking about parasites, may isa ka specialista da nga immune system. Amo mm-hmm. sa ginatawag nga eosinophils, no? Ini nga eosinophils nga ini, iyan niya specialty ya lugay. Ha, lugay ni ginalagas niya mga multicellular parasites, nga tawag nga mga bitok da nga ga kawat sa mga nutrients sa imo lawas.
5: Kag nagakos ang allergies sa imo lawas, so.
4: And those are still part of your innate immune system. Pero ang pinakabakod da, ang pinaka-idol ko da, amuni nga tawag nga natural killer cells. Ini nga natural killer cells nga ini. Ano ni siya, kumbaga, scout ranger.
5: Mm-hmm.
4: Navy SEAL sa Amerika. Kumbaga, part ni siya sa immune system mo, pero ang O'Brien, he do iyak adaptive immune system. Meaning to say, it has the ability to find viruses, bacteria, just by looking for abnormal markers. Kaya ini nga mga bacteria, ini mga virus nga ini, magsulod niya sa lawas. Tungod ni sing ila panit, ga-release ni sa chemical signals. Once ganit makita na masimutan na ni natural killers, ginapangita na sila dayon.
5: Ginalocate nila dayon kagpat yun?
4: Mapatay. Ini natural killer cells, nga ini, gadamo ni siya kung nami ang imo tulog. Nami ang imo diet.
5: Uh-huh.
4: Importante gini siya kay, kumbaga, naka-full battle gear ni siya. May dala ni siya pang tuslok. Sa ginatawag nga mga viruses, pag tuslok sa virus, may adan siya hilo, dudagom niya ang iya tuslok, no? Nga, through na sa tuslok niya na dudagom, gagasulod ang enzyme niya, nga masulod to sa virus, sa lawas ng virus, kag mapalupok ini.
5: Ang terms na is penetration, the lain nga meaning naman, penetration, ginapenetrate niya ang cellula.
4: Among ginaiya mga words nga hindi ganyan magkwa sa ulo mo. Correct na, no? Ha? Ginapenetrate niya ang ginatawag nga cell wall sa mga viruses kag bacteria kag hiluan para ini mapatay.
5: Correct.
4: So, kumbaga, specialista ni sa natural killer cells. But talking about specialists, ang mga specialists kidya, amo niya ang mga innate, ang mga nagiging na tawag mga adaptive immune cells, no? Amo niya sila yung mga B cells, amo niya mo sa imo memory cells para madumduman kung sino sa lawas mo. Your T lymphocytes or your T cells. No? Amo niya mga natawag ng mga kumbaga ya ano na no grupo na yang special forces no lalo na ang cytotoxic T cells, ang helper T cells and your regulatory T cells. Kung ang cytotoxic T cells amo niya ang kumbaga ang pang finishing sa kontra, ang gapapundo sa gira amo niya ang regulatory T cells. I remember hindi kananlan ang aton lawas gagira, that is kumbaga dapat acute lang ang inflammation. Hindi dapat chronic. So, dapat healthy ang regulatory T cells mo. So, din bala gasunod ang D3 bio diri. Ang D3 bio, kung ang immune system ta may innate, kag adaptive immune system,
5: okay,
4: gasugod ang ubra pagdipinsa sa lawas, ang D3 bio, ya pagsugod pa lang. Asa matapos ang gira, ara na siya.
5: Ara na siya.
4: Oo. Meaning to say, it will help your macrophages up to your T cells, up to lawas ta, amo na lang nakakapatay kipigaw ng imo immune system.
5: Correct.
4: Ah, kiway kabi gamitis. Way kabi bisyuhan kabi, way kaga DTX-500, pigaw ng imo immune system. Ang D3 bio na lang bahala sina magdepensa through its medium chain fatty acids and through its monoglyceride derivatives called D3 bio. So di ano ba lang lesson that for today? If you have your immune system, take care of it. Nugay pulaw.
5: Oo.
4: Nugay patama bisyo, nugay patama inom, ha? Inom palmi MITC, inom palmi DTX-500 para hindi ini mga tawag na maapektuhan sang oxidative stress. Remember, your immune cells are still cells. Apektado man sila gigapon sang hilo sang free radicals kung magdamo.
5: Uh-huh.
4: So dapat may ada kay antioxidant. But kung gusto

0: Correct.
1: Oh, adalah yun ang tanan. Pamatsyon niya na tanan because of its medium chain fatty acids.
0: Kaya isa po, Sir Boy, nagabulig niya siya paalam sa imong mga fighting cells. Kag nagapakwan, nagapabaskog man.
1: The term paalam is, ang term na natong mga paalam,
0: nag-inactive.
1: Wala, kinapalayo ta ang aton alawas sa ginatawag nga autoimmune system.
0: Correct.
1: Kaya autoimmune system, ang autoimmune disease, kili, I'm sorry. Ang autoimmune disease nga ini, amuna na yung term nga nagmango. Ang immune system, kaya nga, kaya pati ang healthy cells mo, gina-atake yan na.
0: Correct, no? Correct.
1: So, di mo makita nga ang D3 bio is basically a second immune system. Kung tanongon mo, tungod sa medium chain fatty acids, kagsang ginagatawag niya nga mondolorin. That's why it's really, really helpful to maintain your immune system, hindi lang pagpabasko gana nga mahimo man ni D3 bio, no? Because it gives energy. It basically absorb minerals and vitamins needed by the immune system to function properly. But it also assists the immune system.
0: Correct.
1: Assists the immune system against the invasion of harmful microorganisms. That's why ang may tagline. Gusto ko ba lang mag-ayo? Mag D3 bio. Gusto mo ba lali ka? Mag-ayo kung tatangkaso, ubusip on kagilanat? Mag D3 bio.
0: Okay. Salamat, Sir Boy. Amo yung pinaka-importante, dapat preparagin nato na atong lawas kung isa nagaluya kita. Rason kung isa nagakasakit kita, kaya atong mga immune system luya. Kag hindi maka-function properly. So, ang D3 bio makabulig, Sir Boy, sa imong kondisyon.
1: Correct, no? Your body needs two things. Three things, no? Kung major, oxygen.
0: Aha.
1: Siyempre, ang imo energy source, your glucose, your fats and your protein, and of course, a good antioxidant, a superb antioxidant, ara DTX500. And something that could provide the energy and the defense your body needs, that kasulod ang D3 bio. And of course, mighty C, no? So, kung aga pa, engineer, remember, ano gininga sa tuyahan, ta-depend, kung gatulog ka, ganong lawas, ga-repair.
0: Repair and maintenance.
1: Sa lawas. Di kung subrada ang repair and maintenance ang lawas mo, ha? Damo energy ang gin-exhaust sa imo lawas to repair itself. Kabalo naman ta, kung damo energy nga ginausas ang lawas ta, damo oxidative stress sa aga. That's why kanlilanlan kung ano ang bisyo mong taga-aga, dapat healthy na. Dapat magkape ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Ang kape, ha, nga may ginatawag nga super antioxidant, may DSE, that basically cleans your system of oxidative stress by enjoying a cup of coffee. Kag ang nami, pag ini, may double detox. Engineer, kina detox man, ang ginatawag nga colon mo. So, layo ka sa colorectal cancer, kaya may chia seeds rich in fiber that cleans your colon. So, din ka pa, no? Ha? Gakapi ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
0: Ang isa pa, Sir Boy, kinanglan taman, kung may mga bisyo ka bala, doper mi lang naglain pamatsyag mo kay tungkol sang bisyo mo, kinanglan mo, kapi nga enhanced, ang DTX Premium Coffee, Sir Boy, like for example, taas imo blood sugar, reason ini kung kaysa ti diabetic ka, kinanglan mo ya, magkape sang DTX Premium Coffee kay ang iya yung sweetener sa boy stevia. But nga nun, hindi magtaas siya imo nga blood sugar. So manami pa sang sabor kag makabulig diya sa boy sa imo nga aga-aga nga mga ginahimo.
1: Ang hindi kinatawaran sa gitawag nga DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ng unod sini, may ergo tayo nin nga nun sa gano mushroom, isa ka super antioxidant that has the ability to revive old and used antioxidant like your vitamin C and vitamin E para mausal diwat sang lawas, ha? Kontra sa ginatawag mga free radicals. So ideal gini sa mga bisyuhan. Talking about that, may DSE. Ang super antioxidant kan sa DTX 500 ginput lang sa kape. Para makaputik ta sa mga manugkapi nga mga bisyuhan, sa mga manugkapi nga stress per me, kapulaw per me, o gusto maanli nila coffee, kung gusto nila makabugtaw sila, no, for the longest time. So, ideal gini sa mga night workers, no, mga call center, mga gwardiya, mga pulista, mga army, nga gatawag nga ga-duty kung gabi, dapat ang kape nyo DTX Premium Coffee. Don't you worry sa anli-anli nga na kay Stevia, bali engineer, ang sweetener sini. So, hindi magtaas ang inyo blood sugar level.

0: So kung gusto ka magpatikta, makunta ang imo bisyo, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee. Pero kung ikaw yung buringot, taga-aga.
1: Mm-hmm.
0: Kung ikaw yung medyo wala sa mood, taga-aga.
1: Suplado ka ang dati mo.
0: Suplado ka, you're not a morning person, so isli ng kape mo kung hindi mo mislan batasan mo. Ha? Dapat ang kape mo, pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee rich in, ginatawag na itong spore-forming probiotics. Spore-forming, kay wiway niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape or sang asido sang tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning. Anong benefits? Nami ang production sang imo gatawag nga happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. This basically improves your mood. Ha? Ang nami pagid, ini nga probiotics will also improve your digestion in the morning. So ang breakfast mo, ma-absorb mo gid ang mga nutrients and minerals. Da kun ang imo kapoy, ay imo kape, free bio coffee.
1: Pero kini nang lanta man sir boy, ining aton lang nga Clinicas for Biotics, may ara nga 80 billion colony-forming units nga makabulig man sa aton nga gut, sir boy. The moment nga mag-take kita sini, ang purpose niya, sir boy, nga para mapabakod ang imo sulok-sulok. Kabalo ka ang sulok-sulok, ara daya ang bad kag-good bacteria. Kung ma-outnumber na ang mga good bacteria, damo sing bad bacteria sa imo nga sulok-sulok, sir boy, ti dako ina nga sibuyas Bombay, dako ina nga problema. Kinanglan ta mag-inom permi sang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw, maproteksyonan ang imo gut, sir boy.
0: Not only protecting your gut, but ang Clinica Spore Biotics will repopulate your gut. 80 billion colony forming units of different kinds of strains of spore-forming bacteria or probiotics that basically helps in the development or the improvement of your digestion, your metabolism, the production of your gut-derived B vitamins, vitamin B1 to B12. Ano pagid ang gapanami sa production sa mga gatawag nga hormones that are needed by our body. Remember, your gut is your second brain. So if you want a healthy brain, you should have a healthy gut. Mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Ang isa ka mode of transmission, sir boy, ining atom kung sa kamot mo, maka-uyat ka balas yung mga higo, like mga nabina sang aton nga mga purtahan, kag kung ano pa. Kinanglay mga bunta per mi adlaw-adlaw, sir boy. Mga bun kita, DTX Beauty Soap, para malikaw kita sa mga bakterya, isa pa ma-beautify ang atong skin, sir boy. Mm-hmm. Ha?
0: Microbial properties pa, no? So kung gusto mo, hamis ka na, mumot ka pa, gamot ka pa, puti, rich in papain and vitamin C, alin sa guava extract, mag-DTX Beauty Soap ka na.
1: Okay, kung gusto yung mag-healthy ka, kag-nami ang kondisyon mo, bisan tigulang ka na si boy, mag-take mo Extend Food Supplement for Men para happy si misis. Ha? Nag-baskog ang imo pagkalalaki si boy, hindi ka mahuya, wala na nag-luloy, kag nag-laylay, kundi nagabaskog, wala nagadunglay, sir boy, kundi gabaskog si Manoy, sir boy. Mm-hmm. So, kinanglan mo, mag-extend food supplement for men, nami man sang blood circulation, sir boy. Sa dugo, dira ma-kwanan transmit, dira ang mood na sang movement sang mga good na mga vitamins kag minerals na imo ginakaon, ma-distribute sa bugos nga labas, pinagi sa dugo, sir boy. So mag-extend food supplement for men.
0: Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, magpamasahe, no? Magpamasahe kay ang massage. Amo ning help man not only in relaxing your muscles but also improve your blood flow, no? Ang nami gi kung pamasahe ka, kampiyon ang balanyos. Dapat DTX liniment oil ang sana oil ng bayan, which basically kampiyon ang ginatawag nga init kag hagod na ginahatag ini sa imo mga tired muscles kag sa mga gitawag nga kasukasuan mo da pa magkuha mga hangin-hangin da. And not only that, no, nga gina-relax yung imo tired muscles, it gives you that ideal aromatherapy to relax your senses, no? So habang ginamasahe ka, gasulod niyang baho sang DTX liniment oil sa imo, gamat amat ka relax. Dugi-dugi, tulog ka na, lalo nung may lavender, no? Ang tawag nga dito, excellent element oil. Ang kampiyon pag hindi, pwede mo man yung mausa sa biyahe hilo. Kung ikaw medyo galingin ang ulo mo
1: magbiyahe ka,
0: nga dagat ka, simot-simutan mo lang ni, ang tawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala kita timpo, sir boy. Weekend subong, Friday.
0: Yes.
1: Dapat ang atong mga tagpalamati, healthy sila, sir boy. Anong mga rekomendasyon mo diin sila makakuha sa inyong atong mga produkto?
0: Maka-order ka mo online sa TikTok, kag Lazada, rada mo ng official stores ang Clinica di Alternativo. So, anywhere in the Philippines, pwede na mo kakuha kung baka sa inyo DTX 500, D3 Bio, Mighty C, and Alkaline Vitamin C. Locally, we have clinics everywhere. Mayari pa tayo sa Bacolod, mayari sa Iloilo, Kabangkalan, ha? Kompleto na sumang asa sa Canlaon, mayari at clinic. So, ma-avail nyo na ang ginatawag ng mga quality products sa Clinica di Alternativo. So, we're going to a weekend. Kalabat kondisyon ng lawas. Dapat naka DTX 500, Mighty C, iCare Gold, and of course, kung tatlang kaso, ubo si Pon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta, Gamble, good morning. God bless and enjoy your weekend.
1: Salamat, Doc Ramela, itong pinalangga nga CEO sa paghatag sininga programa. Informasyon sa ikaayong lawas, of course, sa atong mga, sa atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rhodes Palma, ang atong Station Manager, of course, Sir Reniel, kag si Sir Aidan. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may PC para... Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Ciao.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng Istas.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C.
5: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
5: Para sa malaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
7: K5 News FM.
8: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
9: Tanawa bla karon Meg. Kay kita ni man yung may pinakabaskog nga presentation.
10: Mugid Meg eh. Basta ikaw ya daan manom dumek, basko kagad ya.
9: Oh, eh. Ako ba yun? Genius ko yung daan kabay.
10: Oo, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
9: Napag ko rin nag-believe sa akin, Mikaw.
10: Hindi, ado kay naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
9: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
10: Oh, Meg, ah. Kunsa din, kadito mako, Meg, ah.
9: Inaya, Meg. Sige, ah. Wala, taon na lang magbalik si Ma'am kagkay si Ma'am Burak dahil kasutabon, tapos sila dahil yung Mega.
10: Oo, oh, para sa sadya-sadya, eh, no?
9: Wow!

0: Ay. Pwerte yung mga istorya dyan sa prasa, no? Prasa, dokray ako ba? Yabaw. Buot ko si Lingon Plaza. Daw mga grabe din mga istorya. Daw kun sa puso, ipa daw pamatay 5 first. Yabaw. Kung kaisa matingala ka man. Kung kaisa daw makakadlaw ka man. Kung kaisa daw maugot ka. Ay, daw tiliserye ang kabuhi di sa plaza. Yabaw. Dari lang ko, anay, mapulupong ko ah. Mayo to kay nasulbar ni pastor ang problema ni Maria Mercedes. Ambot subong ano naman niya nga istorya yaman. Abe.
1: Hello, pastor!
2: Uy, Bungkulong! Ikaw!
0: Bo, ari naman, no? Sadya ni kay ari si Bungkulong. So tabon niya naman ni si pastor mong. Wah, yaman.
2: Adong mahalagad ta sa imo, anak?
1: Matay lang ko si Muni sa imo, pastor, ah!
0: Ayaw ba? Bo, may testimony pa siya nga nabalaan ba?
1: Kanamin sa nga kong testimony, sugod subong pastor! Kaya rin ko niya sa simbahan mo!
0: Ba? Duga pa sip-sip siya kay pastor?
2: Nga! Ano man din ang imo testimony, Bungkulong?
1: Sugod sa gagantun ako sa imo simbahan, pastor! Nagmaayon ako!
0: Kaya ba? Aba, pasip-sip ang lakat, yaba?
2: Kag nga man, Bungkulong!
1: Sugod sa pagkanto ko din sa imo simbahan, pastor! Nagnamin ang pamatsyag ko!
0: Kaya ba? Hala, grabe ba?
2: Salamat, Gid Bungkulong! Nga nagnamin ang pamatsyag mo, ha?
1: Kaya nanambo ko, pastor! Kaya kaname, isang tulog ko!
0: Kaya ba? Animal, anok, no?
1: Kaname, isang tulog ko, pero may pastor! Pastari ko sa simbahan niya, pastor niya!
0: Kaya pa!
2: Ano? Wala kagali na gapamati sa nga kurwali.
1: Gapamati man ko sa una, pastor! Pero pagkatapos 5 minutos, nami, nandiyo natulog ko.
0: Wah! Animal, ginatulogan niya gali si pastor samtang gawali.
1: Kanami, kini pastor itulog. Pastara ka sa simbahan. Kapit magawali ka na. Mukmo, oh, kinatulog kayo, pastor.
0: Hala, sadya-sadya, no? Wah!

0: Na-charge ko na ang akong radyo nga di battery nga may solar. May Bluetooth kag Wi-Fi. Mamati na ko sa isa lang ka istasyon nga makuha sa nga akong radio. Kay nalansang lang ni. Abibi, i-turn on ko na ang akong radio. Basta pa igong-igong ganing tukar. For sure, iyan ni DJ Sotab.
1: Hello, it's me, your DJ Sotab.
0: Wah! Di daw siyagin, siyagin eh.
1: Hino naman mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, especially sa mga Sotab na. Kumusta ka muna?
0: Ako, okay lang kuya. Ikaw yaw.
1: Mayo kay okay git ka mo. Ako naman niya, okay okay git.
0: Hala, nabat yan yung nambal ko?
1: Sumunga adlaw, bago kita magsugod sang aton nga programa, awang pagbasa sang aton sulat, may ara kita gindugan nga slat o kun porsyon.
0: Aba, may bago siya.
1: Ang masunod nga 5 segundos nga programa, amo ang ginatawag Buboy Panawagan! Panawagan! Panawagan!
0: Wow! Ano nga Buboy Panawagan man?
1: Bago kita magbasa sang sulat, hatagan tada na isang 5 segundos ang aton tagpalamati agod nga manawagan diri sa aton nga istasyon.
0: Wow! 5 segundos lang?
1: Ari sa studio, mapanawagan sa aton Buboy Panawagan. Sir, go ahead.
2: Sir, mayong adlaw?
1: Okay na, sir. Naubos ng 5 mo ka segundos.
0: Wow! Walang tawa, pagani ka panawagan. Tapos na?
1: Amoy ito ang aton Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan, panawagan.
0: Boy, set nga porosyo na. Pagsotab, wala ito pa. Sadya-sadya, no? Wow!

0: Jupiter, may mission ka.
1: Kagano bala inadan? Parte na sa uyab? Pusa, gid sila sa ako ni.
0: Ay, hindi.
1: Ano mang gali, dad?
0: Panilagi lang maayo, Jupiter. Ano ang mga posibleng alakat kag plano sang pihak na partido?
2: Ariglado, daddy.
0: Kagkabalugi ko nga hindi ka magiho kung wala talent fee. Amugani nga hindi ka magkabalaka kay may ahra kagida.
1: Ati kumaga mo ng istorya, dad. Dasik na dayon matuman. Matuman, kamahalan.
0: Kaya ba?
1: Ako ya, daddy. Basta if the price is right, wala ginaya sa problema sa akon.
0: Ati, sige. Lakat na to kag manilag-tilag.
1: Daddy?
0: Yes, Jupiter.
1: Ang lagay eh. Hatagi ko anay pasanag, dad. Para dasig balang lakat, tablao.
0: Ati, ayos.
1: Nan, amo niyang nami, dad. Para sa desadya, tabla na yun?
0: Sadya-sadya, gidi, no?

0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nya nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Kung gaano sino ulit abugo.
1: Ay wala, gano'n naman siya.
0: Ato naman to siya oh. Kaun talaba.
1: Ati ba, sinagutom lang siya eh.
0: Ang lain lang, kaya ngunod, iya ginaboy, ang aluka ba mong iya ginakaon?
1: Ano?
0: Oo, ang siya lang iya ginakaon, samtang ang ngunod sang talabagin Pilokyo.
1: Ayan! Tadalong hindi iya kinuli, ano?
0: Oo, gani. Kung padalman ta sinuli daw madalman man ta nga duwagit ni Mang.
1: Aya! Ay, ano, ako gani nga mas mayo pa mag, magpauli na lang kita sa Kalye 5 mong.
0: Siguro doon talang anay kung madayo ng eleksyon sa barangay.
1: Ah, bahala na daw madayo no kung hindi ah. Basta mapuli lang tato kay kung magdugay patadere. Basik manatna na ta sa kabuang inuli. Kay hindi, nagigwi kagwantang. Isa pa, wala man tali buhay-buhay. Diri ha? Pika tugit!
0: Sadya-sadya!

0: Mr. President?
1: Stop. Basi bala mambal ka naman ng mga friskunta.
0: Yes, Mr. President.
1: No! No way! Oo, mahipos kita na sa media, hindi ta magpakita.
0: Ay, nga aman, Mr. President?
1: Agud Yusuf Castre, nga daw sa wala lang abi, kuno abi may nagkakatabo.
0: Gakatabo sa ano?
1: Sa pagpangipit na kay Inday Lustay.
0: Ay, wala pa siya nag-surrender, how?
1: Ay, wala pa man.
0: Ay, basi kabalan lang siya. Tugaisog pa man siya gani, bis nga ginamat-amat na siya sa tiwasan.
1: Ah, may adlaw gina siya sa aton nga masubahar siya sa aton.
0: Ay, saan upayhan maabot ang adlaw nga naman?
1: Ah, basi kun magabi ah. Among pag-abot sina.
0: O, si Mr. President, malamong.
1: Ay, oo gali. Ginatagan ko to isa kamalita si Busman Rimulta. Dibla?
0: Ikaw naghatag? Do, ako man to naghatag. Kaya ako mangisugo mo, Mr. President.
1: Oo. Ayaw mo na. Bahay nalipat ko. Basta mo na. Mayo na yung accomplishment eh.
0: Ate, ako, Mr. President, damo man ko ang accomplishment. Iyawan na ko yung gani pangaway kay ti. Wala kita da.
1: Ate, mag-amuna. Sadya-sadya gini, no?

0: Maayo na sa ilang aduwa mag-upod, ah.
1: Bautod ka, mami?
0: Oo, ah. Wala ko labot kung mag-ano to sila, ah. Bahala to sila yakay kabuhi na nila.
1: Bausi, mami, bala ka pakipot-kipot, ged na wasak naman.
0: Ay, tuod man na iya Venus, nga hindi ko ya affected. Lain na iya sang una.
1: Ngamin, mami, hao.
0: Nadula na ang gana ko kay daw wala man klaro ang birtud sang iya bulitas.
1: Ano, mami?
0: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Hala si mami bala kabad. Anay kayo wala nagali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya tayong gana.
0: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon maganahan ka ayhan.
1: Ambat lang din mami ah, wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
0: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: paglabahan?
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasing.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes!
2: Tapos ka ng maligo?
4: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men.
5: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.
8: Mga abyan, sunda pagitindyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
1: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
0: Ay, ikaw galikong.
1: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
0: Salamat gid kong ha.
1: O sige, dira ka raanay ha. May katuan pa ako.
0: Lord, salamat gid sa grasya ha. Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayok ko 100, ang nagtupa sa akon 50. May buhi na!
2: Hey, my galingawang time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3Bio!
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
8: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagpanami!

0: Lucas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.

0: nakastig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
1: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
2: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
10: Kay may barato balaya nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
14: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
15: Rain Pharmacy.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: five galinawanta.
1: Tay, kay na bala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, hi, galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ma-checklist
7: kung
6: na
7: ma-checklist. Doc Ramil, Sir Boy, dumduman mo sa unang panahon sang earlier Americans, may ara sila sang isa ka village sa mga Indians. Mm-hmm. There was a grabbing infection. Mm-hmm. Halos ubos ang mga kalalakihan sang Indians.
8: Uy.
7: Ubos. Lalaki, nanay, tatay. May mga nakasurvive. Bata. Igo lang tao nila sa record. Ang mga nakasurvive, those babies nga nagadidi sa mother.
8: Uy.
7: Even
6: may
7: mother
6: ka nagkakapatay.
7: Anong ara sa gatas ang nanay nga nakasurvive yung mga bata? Monolaurin sa boy. It defended the babies from infection. Why sila maano? Because ang monolaurin ara sa gatas ang nanay. Karon ang monolaurin, why taging kuha sa gatas? May other sources. May virgin coconut oil, which is lauric acid. Bio. Kag ina sa ginproseso, ginbutang sa D3 bio.
6: Wala
7: sa D3.
6: Oh, diba?
7: Ordinaryo.
6: Kisa makasiling ka, mas resistensyado ang bata kumpara sa mga may mature na nga kwan. Kikisa palakaon, bisyado, ang bata ya wala pa niya. Gasalig lang ni siya sa kwan because of monolaurin. Amo na pasalamatan na to ang Ginoo nga gi-provide na sa mga kababayenan inang didi kag maka-produce gatas para sa kabataan para ang tao maka-survive kag makadamo.
4: D3 Bio.
6: Correct. Another checklist.
7: Gusto ko ang D3 Bio.
6: Duha ka
7: ng preparasyon ni ordinaryo nga vitamin D3. Mm. Kay gusto ko layo kuya sa Alzheimer's kag dementia.
8: Economy na boy.
7: Gusto ko ya.
6: Gusto ko ya hindi ko malipatan ang mga utang ko.
7: gusto ko ya makabayad ko sa utang ko.
4: D3 Bio.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Nga, Sir Boy, ang aras D3 Bio nga wala sa D3?
7: Is ketones, no? Correct. Ang ketones nga gatinlo, gasilig sa beta amyloid plaques, nga gadisturbo sang aton neuron signaling, no? Kumbaga din ni sa gadiposito, gadiposito ni sa tunga sang duha ka neurons, ti hindi nakakommunicate.
8: Sa mga dendrites, no?
7: Kaon sa may mga synapse, ti that's why may pader na, no? Ginahimos na ni D3 Bio. Ano pagid ang advantage ni ketones kay D3 Bio? Galayo ta sa Alzheimer's, good for recovery. 80% of patients nga nag-ketogenic diet naka-recover sa Alzheimer's disease.
8: So you are saying, Sir Boy, the more galing aga edad kagagatigulang ka, Dok, hindi ka na yung magsalig lang sa D3? Ma-D3 Bio kagigagaling dapat?
7: Ma-D3 Bio kagid.
8: The best para sa may edad.
7: Kung ako 60 years old, 50 to 80 years old, D3 Bio.
6: May mga selula na sa brain cells nga may mga resistanta sa glucose. The only thing na pwede niyang i-absorb, ketones.
7: Type 3 diabetes na. Muna nga nambal ni Dok.
6: Diabetes in the brain. Katigulang kaga diabetes in the brain. Amo na siya. So, ara lang na sa D3 Bio, wala na sa D3.
7: Why na sa ordinary nga vitamin D3?
6: Likawi ang dementia, Alzheimer's disease, epilepsy, and many other problems sa gitawag imong brain, D3 Bio ang pinaka-dabester boy. Another checklist. Just to remind sa inyo. Ang D3 Bio, nga wala sa D3, pwede siya mahimo nga oil pulling. And that oil pulling, sir boy, pwede niya kaya patyon ang tanan nga klase nga kagaw nga ara sa imo baba. Malikawan ang pagkadunot sa imo unto.
7: Mm-hmm.
6: Malikawan ang pagbaho sa imo ginawa. Mm-hmm. Layo ka sa gingivitis or inflammation sa imo gums. Mm-hmm. Kag hindi ka basta-basta matonsil. Kung ikaw nag-oil pulling gamit ang D3 Bio, wala na sa D3, sir boy. And another checklist, pwede mo man gamiton nga pampahid kung ikaw babay sa imong flower.
7: Correct.
6: Para layo sa mga candida albicans. Kaya hindi basta, siyempre ga-travel ang E.coli, sir boy.
7: No.
6: Ga-travel halin sa latrasan.
7: Butangan mo to barrier?
6: Oh, butangan mo barrier. Para nga ang E.coli, di pa kaabot sa flower, patay na siya.
7: Oh.
6: Ang namin na, sir boy, ang isa or doka soft gel, ipahid niya din, stay for 5 minutes. Then after 5 minutes, amo na pang
7: wash mo na siya.
6: Panghugas.
7: Oh.
6: Ya, kung gusto ka nga, ansara, ipasulod mo, git?
7: Pwede man, ginausag
6: niya. Imuon mo siya, suppository. Paano? Pahid ni mo sa imo, ha?
7: Ah. May applicator.
6: Imuon mo, oil lubricant.
7: Uy, may, yun siyang lubricant,
3: oh. Ha? Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Sa mga butika. D3 Bio.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
12: Ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics.
12: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics.
12: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500.
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
14: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
3: DTX 500.
15: Catalina Habagat.
16: Anong ginabatsyag mo?
15: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo
16: kay namin nagit sa akon nga mat.
3: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
3: Mighty C mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Naida Dobreya taga Manaplak kag nagtumar ako Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
21: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangapon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Mabasa butika.
3: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
21: Mabasa mga butika.
3: Extra food supplement for men.
24: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayaw gitang DTX 500.
3: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Go. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11. Saga.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro, kag-estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag-sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Darren Salomeo Hanson.

0: Mayong aga Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Biyernes, mga kakipaybe, thank God it's Friday. Pet sa 11 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagatutok sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa nagamonitor man sa Facebook page sang Spearhead Kalinong Radio Hamindan, kag nagatutok man sa aton sini nga Facebook page ang K5 News FM Rojas kag ang K5NFM Rojas Digital. Good morning sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati. Sa din man kamong abahin sang pungsod ukon kalibutan nga nagatutok via online ukon sa radyo man mga ka-K5. Sa mga suki naton dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center, good morning. Sa mga vendors dira, no, kag mga bumalakal, mga Hakipaybe, sa mga tagpalamati naton dira sa may Paseo de Rojas, karon kay itamyawo naton ang aton sini nga mga maukod nga mga tagpalamati dira sa bahin sang Paseo de Rojas, mga Hakipaybe. Good morning man sa mga tricycle drivers, jeepney drivers, bus drivers kag van drivers, anuman nga mga salakyan ninyo sini ginamaneho, mga Hakipaybe. Ganagatutok diri sa aton sini pagpangalagad, pinagi sila sinitag sa ka mga speaker, mga kakipay. Bayad-ayad gid nga aga kag pagpamati sa inyo tanan-tanan. Hindi na naton pagpadugayon pa, direkta na kita sa aton sini nga mga headlines. Philomer Christian University, historical ang pagdaog sa Regional School sa Press Conference 2026. Hubon sang Mambusaw National High School Volleyball Girls, diwat nga nagkampiyon sa ginhiwat nga Mambusaw Private Integrated o Integrated and Secondary Schools Athletic Association Meet 2026. 12 ka mga wanted persons nadakpan sang Capiz Police Provincial Office sa isa lamang kasimana nga operasyon. Slow Food Capiz Pop-Up Earth Market ginbuksan na sa siyudad sang Rojas. 17 minuto sa nakaligad sa takna alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad ang ginpanglinyada naton sini nga mga headlines inyong atutukan aton ninang atagaan sang kabuhi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga 11 Mbps. Apang antes anay ang tanan mga kakipaybe, i-check ta ang lakat sang aton sininga panahon. Ulat panahon. Sa aton sininga ulat panahon, mga kakipaybe, sandig sa datos sang aton sininga pag-asa. O kung sang aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa, as of 8 a.m., may na-monitor nga low pressure area. Duha ni ka mga low pressure area ang ginamonitor subong sang aton sini nga pag-asa, mga kakipaybe. Apang don't worry, wala man isang direkta gid nga epekto sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Based sa datos sang aton sini nga pag-asa, ang isa ka low pressure area makit-an ini mga kakipaybe sa bahin no sang west of southwestern Luzon. Ang lokasyon no 1040 kilometros nakatungdan sang nabagat na nakatungdan sang Luzon, mga kakipaybe. Ang isa naman niya ara sa malayo-layo 2,875 kilometros na sidlangan sang western o kon eastern Visayas outside ni mga kakipaybe sang aton sini nga par ining duha ka mga low pressure area nga ginamonitor sang aton sini pag-asa. Sagwa ni sang par kag wala ini sang direkta nga epekto diri sa aton sini nga pungsod Pilipinas, diri sa Western Visayas o kon diri man sa Capiz, mga kakipaybe. apang sa gihapon padayon nga nagaepekto ang habagat sa Central Luzon, Southern Luzon, kag sa Visayas, no, lakip na diri sa Western Visayas, mga kaki-5. Rason, nga ti maka-experience kita nga magalumon kung kaisa nga ton sini nga tiyempo, may lapta-lapta nga pag-ulan kung kaisa, pangilat, may pagpanaguob, sa iban man nga bahin sa nga ton sini nga rehiyon. Bangod iniya sa habagat mga kaki-5 o kon southwest monsoon. Ang hangin, ang uyop sini makasarangan tubtob, makasarangan mga haki-5 o kon makasarangan ang uyop sang hangin nga magadalaman sa makasarangan nga pagbalod diri sa aton sini nga kadagatan sa Western Visayas, lakip na diri sa probinsya sang Capiz, mga kaki-5. Ulat panahon. Nabatian ang aton sini nga ulat panahon, mga kaki-5, diri sa aton sini nga pangalagad. Iningabahin ginadulong sa inyo sang kaalwaan sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Umpisahi ang aton sini nga adlaw, kaupod ang aton sini nga partner para sa aton sini nga ikayong lawas para mapag-on ang aton sini nga resistensya o kon immune system. Ari no ang Mighty C Alkaline Vitamin C para preparado kita, protektado sa anuman nga mga balatian o kon stress nga dala sang aton sini nga adlaw-adlaw nga pagkabuhi, mga kaki-5. May ara ini no sang alkaline form ang mga haki-5 sang vitamin C nga nagapapag-on sang aton sini nga resistensya, ginapalayo kita sa mga katalagman no sa peligro nga dala sang anuman nga mga balatian, tugas sa mga ginapangatubang nato adlaw-adlaw mga haki-5. Ha, halimbawa na lang ang stress di madamo sa mga factor nara kung kaysa ang aton sini nga trabaho, ang aton sini nga environment no, bangod sa mga pollution, mga mikrobyo, kag mga haki-5 isa man sa mga rason kung nga nagabalatian kita mo ang mga unhealthy lifestyle. Gani mag-start na kita yasang healthy lifestyle, kaupod pagid no ang pagsuplemento adlaw-adlaw sang number one nga vitamin C, ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga haki-5. Kaupod sa paglabot sa ikayong lawas na ton, mga haki-5. Sang maayo nga ikayong lawas, mga kaki-5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga haki-5, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri lang nahamtang sa Mackinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki-5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5. Oras sa 22 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga. Mayungod to kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., Capiz Adventurist Vlog, nakatutok naman. Diri sa aton sini pagpangalagad. Dira sa bahin sang Dumalag. Sa Patrick Robles Vlog. Mga vlogger na aton diri yung mga listeners subong oh. Mga online viewers na aton. Mayungod to kaki 5 darin Matias Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Thank you, Gid. Rakis Bimolo, sili nga sir, nakatutok na kami sir. Mayong udto gid. Mayong udto man sa inyo, Rakis B. Molo. O dira sa may banika, kung hindi kita magsala no, mga kaki-5. Sir Loey J. Demo, nag-monitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning, Sir Loey J. Demo. Sa Paseo de Rojas, ginatamyaw ginaton aton sini nga mga suki, dira nga mga tagpalamati. Kay Grace Delphine, Marjeline Nobleza, Ana Nobleza, Rowena Hasmin, and John Edward Delfina. Adira, nagasigabong mga haki-5 sa Paseo de Rojas. Actually, hindi lang dira sa may area de Grace Delphine. Nakalabay kita dira, nagligad nga hapon. Ado, apat gida, no, mga haki-5 ka mga pwesto nga nagasigabong, no, nagatutok diri sa K5 News FM Rojas. Thank you gida sa mga suki na ton nga matagpalamati. Mayan ayad lang dira nga pagbantay sang inyo sini nga baligya. Sa mga nagatulotambay man dira, nagapanyaga, nagabakal, no, nagapipili dira sa mga baligya sa Paseo de Rojas. Good morning sa inyo tanan-tanan. Tutok lang kamo diri no, kaming bahala sa mga balita kag impormasyon. Samtang kamo mga Haki 5 ang masako mandira no, mga ibandira nga daan. Ang mga naga-process bala sa City Hall, dira galabay no sa may Paseo de Rojas. No, kag mga nagapadulong man sa katedral no, o kung nagapadulong man diri sa sentro sang syudad. Ang kami mga souvenirs dira no, mga Haki 5 nga mga baligya. Kung magpotocopy man kamo o kung mga pay magkaon, kumpleto na dira sa may Paseo de Rojas. Thank you gid ha sa mga suki naton dira no, nga mga tagpalamati. 24 minutos ang nakaligad sa tak na alas 11 sa aga. Sa aton sini nga pagbalik. Standby no sa aton sini nga Haki 5 Campus Reporter. Ano ba lang abulutuan mga Haki 5 ang magadulong sang report diri sa pagpanganagad sang programa nga 11 Mbps. Standby, last day na subong no sang elimination round sang K5 News FM Rojas 100.9 live reporting competition 2026 secondary category mga ka K5. Kay pagkatapos ini no sa 29 ka mga bulutuan nga nagpasakop no mga Haki 5, 15 no ang aton sini nga pilion para sa finals mga Haki 5. Gani bantayan sa aton sini nga pagbalik mga Haki 5, pagkaligad sa mga importante nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM.
2: Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mag-Spore Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay po.
7: Ano kinabatsag mo sa ko?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
9: Mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
17: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ginya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
19: Muling binuhay mo.
20: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
24: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
26: I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
24: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
29: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
28: Kay may barato balay nga butika. Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
0: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
28: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
29: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
0: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
30: Rain Pharmacy.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow, may puso!
0: Oras sa itong sinigapag pangalagad, 27 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto.
34: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
35: Inis si Alana Pacardon Marapa.
36: Go!

0: Kagkaroon mga kaki-five, ato nakuhaon ang report nagikan sa Philomer Christian University. Upod si kaki-five Prince Justin Andrada.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Philomer Christian University, historical ang pagdaog sa Regional Schools Press Conference 2026. Sa line number 2 naka-standby si Kaki-5 Prince Justin Andrada.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: Please come in.
2: Kaki-5 Darren, ginakabig niya history ang Philomer Christian University ang kadalagan sini sa Regional Schools Press Conference upon RSPC 2026. Kung sa diin gaisahan nun ini nga private school sa bugos nga Western Visayas nga nakahakot sa tatlo ka kampiyonato sa individual category. Nagpangibabaw man ang abilidad ni Raisa Alba, isa ka grade 11 student sa patag sa pagsulat sa balita English category. Naging lutos ang kapin 80 ka mga delegado gikan sa 8 ka division sa rehiyon. Kagsuno man kay Alba ka K5 Darren, matapos niya mapasa ang entry, wala na ini siya galaom nga magdaog apang tam-an ang kakibot niya sini kag kalipay sang ginlawag siya bilang champion sa tong awarding ceremony. Kag wala man nagpaulihi si Shanika Jade Chamokol, isa ka grade 12 nga bumulutho nga ginpangunahan naman ang pagsulat sang opinion sa Filipino category. Nagpasalamat gid ini kay K5 Darren si Famokol sa iya mga coaches nga nagutid-tid train sa iya sa sulod sang isa ka bulan. Amo man ang kahugod ni Shanika sa pagbasa sa mga balita nga naging rason sa pagdumina niya sa kategorya. Kagdugang man sini kay K5 Darren, kampiyon man ang grade 11 student nga si Himmler Luzada sa patag sang photojournalism Filipino nga isa sa pinakamaiwat nga kategorya sa kompetisyon. Kag sa amon pagpangusi sa K5 Darren, butikan lang ini wala madayon ang partisipasyon ni Luzada tungod na ulihi ini siya abot sa contest venue. Kag apang sunok man sa iya, gintagaan gid siya sang rason sang mahal nga makaako nga makaapas kag dag-on ang iya kompetisyon. Tuman man ang pagpasalamat ni Himmler sa iya mga kaupod sa publikasyon, amo man sa iya coach nga gin siguro gid nga maka-intra siya sa regional contest. Kagtungod okay man sa kadalagan sa tatlo ka K5 Darren, nakuha sang Philomer ang second best performing school sa individual category. Mini ang pinakadako ang kadalagan sa pagpatigayon sang RSPC. Kagin representa sang tatlo sa mga kampiyon ang Western Visayas sa National Schools Press Conference sa Ormoc City. Kaupod man ang libo ka mga regional champions sa bugos nga Pilipinas.
0: Okay.
2: Kagsuno sa eskwelahan.
0: Sige, proceed. Naka K5 Justin.
2: Kagsuno sa eskwelahan ka K5 Darren, mini ang labing unang edisyon sang NSPC kung sa diin tatlugid ang representasyon sang Philomer. Kagdugang, daog man ang FCU sa RSPC bilang second best performing school sa group category tungod sa mataas nga placement sang radio broadcasting team, collaborative desktop publishing, online teams kag TV broadcasting team. Kag okay, sunod sa eskwelahan.
0: Sige, kaki-5 Justin, dali lang gid no. Ano ining RSPC 2026? Ano ba lang mga nagapasakop diri nga mga bulutuan para lang ni bala sa mga private school?
2: Ining Regional Schools Press Conference K5 Darren, public school kag private school ini sa nga kompetisyon.
0: Okay, so but silingon combination isa sang public kag private school kag nasiling mo no, nagaisahan noon nga private school diri sa Western Visayas ang Philomer Christian University nga nakasulod sa top 5.
2: Tama ka K5 Darren.
0: Okay. Ano ang significance ni Subong para sa FCU? Sa nasambit sini nga dako gid nga kadalagan. Ano ka importante, ano ka bilidon, anong reaksyon sa aton dira nga mga teachers sa

0: kag mga students no sa pamunuan man sang FCU?
1: Siyempre, sa FCU, malipay gid ini siya kay isa ini sa dako nga achievement bilang giisanon lang ini nga private school nga nadala no sa Western Visayas. Kag hindi lang ini siya sa 2026 K5 daren, back to back ini siya 2025 kag 2026.
0: Okay, subot silingon, last year nangin madinalagon man ang FCU sa sining competition.
1: Tama ka, K5 daren.
0: Mm, so makabigini nga isa ka achievement sa nasambit nga eskwelahan. Okay, hindi ta magsala no, tatlo ka mga kampyonato. Ano-ano gani ang mga ini ka K5, Justin?
1: Siya photojournalism Filipino kag sa pagsulat sa balita sa Filipino kag English category ka K5 daren.
0: Mm, I believe no nga ti nasaksihan mo ang ila sining performance. Hindi lamang no sa individual category, nagpakita sa mayo nga performance ang FCU. Ano ang imo sining observation sa ila sining performance sa individual man o kon group categories ka K5, Justin?
1: Ila sining performance ka K5 daren, grabe gid kay tungod sa ila pag-train nga sige-sige kag pagpakritik sini nila sa ila mga coaches para maging madinalag-on ini sila sa kompetisyon.
0: Okay, nasiling mo no, magre-represent ang tatlo ka kampyon sang Western Visayas sa National School kunang national na ni no nga level National Schools Press Conference. Ano subong ang preparation kag anong malauman naton sa FCU?
1: Ang naging preparasyon sini nila syempre ang pag pangayo ulig sa mga resource person or kon sa mga eksperto sa sina nga kategorya ka K5 daren para maging preparado gid sila sa national nga competition.
0: Okay. With this, madamo gid nga salamat ka K5 Prince Justin Andrada, nagikandira sa Philomer Christian University.
1: Ang balita nga ini ginadulong sa aton sang DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape bangod nakakape ka na naka-detox ka pa. Gikan diri sa Philomer Christian University, ako si K5 Prince Justin Andrada para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Rojas, K5 News FM.
2: K5 News FM live reporting competition 2026.
0: Nabatian mga K5 direkta live dira sa Philomer Christian University si K5 Prince Justin Andrada sa sining makabig nga historical no maragtason makasaysayan nga pagdaog sang FCU sa sining ginpatigayon nga Regional Schools Press Conference 2026 mga K5 anaga isahanon nga private school diri sa Western Visayas mga K5 nga nakasulod sa top 5 best performing school back to back na mga K5. Oras aton sini nga pagpangalagad, 18 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto.

0: sa aton sini nga pagpadayon sa pagpangalagad sang programa nga 11 Mbps. At aganta na iligway nyo sini magin padala nga mga mensahe diri sa aton sini nga Facebook Live. Mga kaki 5 nagatutok, no, good morning sir Idol Dar and all kaki 5. I'm still listening in the radio now. My CP is charge from Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. Dira sa may Biskaya, President Rojas. Sir Mario Alfabete, mayong udto, nagamonitor naman. Dira sa may Inkong Car Wash sa Bilbao Street, lalo na gidya si Nanay Marilyn. Marilyn Alfabete, sa barangay Insuluuban, always ginagapamati, manyaga kita sir. Madamogin nga salamat kay Sir Mario Alfabete. Hawid di lang inyo sina nga okon inyo dira nga panyaga. Ma'am Elsie Aconia, nagamonitor naman. Dira sa may Kapagaw Panitan, ginatamyawya si Ma'am Tessie Blances ang Balatukan Panitan. Kay Dudoy Arthur, mayong odto ka K5 Darren, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Ma'am Hazel Paderes, mayong odto ka K5 live in watching from Barangay Bato sa Iloilo. Din sa Iloilo, kay Ma'am Hazel Paderes, pag-greet naman sa nanay kong si Merlita Arillano. Subong kay birthday niya, subong nga adlaw. Kay Nanay Merlita Arillano, happy birthday sa imo.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday.
0: Sa liwat, no, kay Nanay Merlita Arillano, malipayon gid nga kaadlawan. Ang pagpanamyaw halin kay Ma'am Hazel Paderes. Kag diri man sa K5 News FM Rojas. More birthdays to come and good health. Saliwat, happy, happy birthday. Koy, sa lihog man ko tamyaw kay Sir Onyok Alcazaren. Thank you, gid. Dali lang. Nautod ang minsahe. Thank you, gid. Maton sa pagupod diri sa amon sa office. Dira sa may President Rojas. Kay Mayor Reselisti Escolin, kag kay Vice Mayor Jefferson Pastrana. Saliwat ginatamyaw ginaton kay Sir Onyok Alcazaren. Ma'am Ria Umbas Kalinaw Balbona, mayong udto ka K5 Darin, nagapamati na kami diri sa Kulasi, Sitio Almalbis Village. Kay Kois Peter Dra, ang mata sa dalan ha. Along kamo sa inyo sini nga mga kaladtuan, no, subong nga adlaw. Kagkay ka K5 Alana Catalan. 14 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong udto ka K5 dari nagapamati na kami diri sa Kulasi, no, sa Sitio Almalbis Village. From Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona. Kagkay Kapis Adventurist Vlog, nagatutok gyapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Kay Tayro Di Cata dira no sa barangay Nagba Kwartero. Kay Doy Warren Herosa, kay Nini Camille. Dira kay La Marley, kay La Alice, no, kay Nung Undot Mayong Aga. Dira sa may sitio proper kay Uncle Jojo Lope, and also good morning man, no, kay Uncle Raul, Nanay Luisa, and kay Mama Lea. Nagatutok dira no sa may barangay Nagba Kwartero Capiz. Sa taran nga taga Kwartero, no, kay Tay Pisto Hilikan sa may Balingasa, good morning man sa Mayo and Paligumba family dira sa barangay Bunod, mayong aga man. Sa taran nga taga Kwartero noon, good morning. Oras mga haki 5:13 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 12 isang udto ang ininga bahin. Boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwaan sang healthy kagkampyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Mga kakifive, may ara inisang ampalaya o kona marguso, chia seeds and the sugar cane extract powder. Amuning kampyon nga mga ingrediente makabuligid sa aton ngay kayong lawas. Mga kakifive, ara ina no sa DTX Coffee Mix. Kag kon adlaw-adlaw kita nagainom sang DTX Coffee Mix, magamag-an gid ang aton sini nga pamatsyagan, mag-aabtik ang aton sini nga paminsaron. Akay sa DTX Coffee Mix mga haki 5, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ginadetoxify ang mga toxins sa aton sini nga lawas. No, subot silingon ginapagwa ina mga higko naton sa lawas mga kaki-five para maging healthy kita. Ha, hindi magkabalaka. Hindi niya pariho sa mga kinandan nga kape. Ang DTX Coffee Mix, hindi acidic. Ha, mga kaki-five, hindi man makapalpitate no, sa aton sininga heart. Mga kaki-five, so hindi ka kulbaan. Amo na siling nila nga kung makibot ka wala, palakapi ka siguro. Aria, bisan na ano oras kaniya magpangapi mga kaki-five adlaw-adlaw. Why niya kontra tiyempo kay healthy kag natural ang DTX Coffee Mix mga kaki-five. Sa liwat sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available gidini sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic mga kaki 5 diri sa Roja City namtang sa McKinley Street tabok langid sang PLDT mga kaki 5. Available man online ang DTX Coffee Mix pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Siling ni Edgar Lacheca, Sir Lihog Kotamiao kay Kiko Jan Baido sang happy birthday ah. Dira sa may Mang Inaso. Uy! Mga taga Mang Inaso dira no nagapaaso-aso subong ilabi na tigpalan niya ga mga Haki 5 damo sa mga nagakaon. Ah, mayong udto lang dira sa mga taga Mang Inaso kag kay Kiko Jan Baido. Happy happy birthday sa imo.
1: Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday.
0: Saliwat kay Kiko Jan Baido dira sa may Mang Inaso sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Happy birthday. More birthdays to come and good health. Pagpanamyaw halin kay Edgar Lacheca. Kag diri man sa K5 News FM Rojas, mga ka K5. Edwin, o kon Edwin, Arake. Siling niya mayong udto sir watching from Kudyan, Ivisan. Thank you gida sa mga taga-Banwasang Ivisan. 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Ang aton sini mga dugang pa nga mga balita kag impormasyon. Subungan ninyo sini mga ginpadala nga mga mensahe. Aton ina nga balikan mga ka K5. Standby anay sa K5 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kag subong man, standby man sa mga dalagkuan nga balita national, international kag iban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga K5, kindly standby.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako ng number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae, ining mayoma. Kaupod na sinang discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
5: Ramil? Si Mighty C. Mm-hmm. Mm. Now, actually, kung pala inom ka antioxidant, mm-hmm. palakaon ka prutas, mm-hmm. palakaon ka gulay, mm-hmm. layo sa'yo mo ang chances nga matubuan sa mayoma sa GP. Mm-hmm. Kaya nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, mm-hmm. malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol. Mm. Mm. Ang mayuma sir GP isa naka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babae. Mm. Good thing lang kay 95% sini
4: hindi siya cancerous.
5: Hindi cancerous pero disturbo eh. Mm. Imagine way pa ka ba na gabusong ka lang taon. Gadako diyan.
4: Gadako na ya.
5: So pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yang iban kan. Isa na da sa simptoma sa mayuma dugay-dugay ihi.
4: Ihi. Kaya bladder mo ginaipit
5: niya. So, kung dapat babae ka, kinahanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinahanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants nga suplemento so far nga nadiskubrehan sa market, ha? Mm. DTX 500 kag Mighty C. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da. Mm-hmm. Ang prone sa pagtubo sang fibroids, malayo katama kung puno sang antioxidant ang imo nga lawas.
4: Lawas. Mm. Oho, pero sa mga lalaki man da ha, bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Mm. Gadako ang imo nga prostate gland.
5: Oh, natapos disturbo sa katulugon.
4: Husto,
5: imagine 3 to 10 times
4: kamangihi
5: sa isang gabi. Imbis enjoy ni mi motulog hindi lang amo na rason Sir JP. Nga aga inom gi ko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C kay di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
6: DTX 500.
7: Ako si Laylay De La Cruz, ga-star sa Barangay Masulog Canlaon City.
8: Ano ang imo ginabatyan?
7: Taas ang akon nga sugar 375.
8: Sang nag-inom ka ma'am DTX 500? Pila na lang subong imo nga sugar? Nakapa-check ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
8: Subong pila na lang imo nga blood pressure?
7: 120 over 180.
8: Wala ka maintenance?
7: Wala na sir, kundi DTX lang.
6: DTX 500.
5: Ang problema abi Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na dyan mo. May ara gani Sir JP nga ang mayuma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka ga-sakit mag-contact si ano?
4: Mister?
5: Mm-hmm.
4: Mayuma na gali, Dok.
9: Kananan pa-check up gid.
4: O, sambali Dok, wala sang simptomas. Eventually matuhaw gid man ang simptomas.
5: Kung
4: no?
5: Dako na.
4: Kung dako na. No, by that time dako na
5: actually,
4: mayuma.
5: Actually, ang pinaka-common lang ining gitawag dysmenorrhea. Kuan man ay
4: absence of blood.
5: Poy absence of blood tapos
4: amenorrhea.
5: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP ah. Kung gainom ka DTX 500 kag maintis si adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na ka nami, kung nagainom ka DTX 500 kag maintis. Hindi lamang silulas ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga silulas sa imo nga lawas, halin sa imo mata, pagkantos pinakapunta sa kamalagko sa imong atiil, protektahan ni DTX 500 kag mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid sir boy, tamis, mahilig soft drink,
4: added sugar,
5: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon, grabe, kontra-kontra gid niya. Kay nga man tuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag maga-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga imo mayuma hindi magtumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So importante nga inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
10: Wow, my puso.

0: full pa.
1: DTX Beauty Soap. Pili na sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Ernie Porras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. Na-release pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kabeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Tagtag ng pimple. DTX Beauty Soap. Magaspang na balay. DTX Beauty Soap. Gustong kumuti. DTX Beauty Soap. Maraming katikati. DTX Beauty Soap.

0: Papaya Fruit Extract at Virgin Coconut Oil. DTX. Bilitiso.
1: Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
3: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500! DTX 500!
6: Sir, ano ang napakagandang effect sa'yo ng DTX 500?
7: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
5: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500!
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines,
9: sumasayo ang MyGC Network News.
5: MyGC Network News,
9: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
9: F1.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, higit 2 million pesos na halaga ng NARA na sabas sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javiera nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo. Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PAC sa Silica Rally sa BGC. Samantala, sa balitang abroad, the US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
9: YGC Network News.
5: YGC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng NARA nasaba sa DIAD Nueva Vizcaya. Abo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A NARA lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong September 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanlan ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso. Para sa MyGC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
9: MyGC Network News.
5: MyGC Network News.
8: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Nagpahayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. 5, ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni na Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidiya para sa iba pang pangangailangan sa tahanan, kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
12: Network News.
13: MyTC Network News.
8: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samar. Sa buong detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Apat na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, sa spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara, nasa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin na ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailana. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulaka na sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwas sa pagnanakawa sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
15: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahay, Aklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang imbestigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga at Ibahay kaugnay ng imbestigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News FM.
12: MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
8: At Sad Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu, 58 wanted, arestado sa loob lamang ng isang linggo. Abang detalye ng balita, hatin sa atin ni kay K5 Shara Humilio.
16: Nakumpiska ng Negro Central Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ilegal na droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahong ito, 58 wanted na individual ang naaresto, kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
8: Gayun din lalaking na naman tala at nakabunti sa kanya stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, Katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
20: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
8: Gayun din sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Santativa Paulo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na makinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Command o CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, may puso.

Pabalik kita mga kaki 5 sa pagpakalagad sang programa nga 11 Mbps. Ang aton sini nga oras 14 minuto sa nakaligad sa taknang alas 12 sang udto. Diri sa aton sini nga pagpakalagad. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si Kaki 5 Darren Salomeo Henson. Standby mga Kaki 5 ha. Karon ato naman pamatian na masunod naton nga participant. Mga Kaki 5 sa nagapadayon naton nga elimination round. Last day subong sang elimination round sang 100.9 K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Sino ayhan na magapangibabaw? Mga Kaki 5, mabalaan na sa masunod nga simana. Kani-standby gid sa aton sini nga mga tagpasakop no mga Kaki 5 sa ila sini mga supporters nga mga manunudlo kag mga estudyante sa tagsa ka mga bulutuan nga nagpasakop diri sa aton sini nga Live Reporting Competition 2026. Kusa din no 29 ka mga schools sa nagkalain-lain man diri nga bulutuan sa probinsya sang Capiz ang nag-accept sang aton sini nga challenge mga Kaki 5. May ara pa duha no mga Kaki 5 nga mga participant naton. Bantayan ina karon no, kung ano nga eskwelahan masunod nga mag-report diri sa aton sini pagpangalagad. Magapakita sang ila sini nga abilidad sa pagbalita mga Kaki 5. So isa na lang gali no diri sa aton sini programa nga 11 Mbps kagang isa amo sa masunod ya mga Kaki 5 no nga programa ang El Castigador karon sa hapon. Apang antes anay sina mga Kaki 5. Mayong udto anay no kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige. I'm still listening pa rin, Sir Idol. Kay Ma'am Roda Donato Amago, watching and listening from Alba Village, Dinginan, Roja City. Thank you, Gid. Ne Matiliano, mayong udto, Sir Darren, nag-greet ko lang. Happy 8th birthday kay Jane Rose de la Cruz. Sir, watching from Panay. Kay Jane Rose de la Cruz, happy birthday!

0: Sa liwat, happy birthday kay Jane Rose de la Cruz. Dira sa may Panay, ang pagpanamyaw halin kay Ma'am Ne Matiliano from Panay Kapisa. More birthdays to come in good health. Sa liwat, no, happy birthday kay sa tanan nga naga-birthday subong. Happy birthday. Gion Casabon, shout out kay Janice Lynn Binavista Lagradilla, sir. Tagatugas Mambusaw Kapis. Thank you gid no sa mga taga Mambusaw nga nagatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad. Geraldine S. Onato, mayong udto sa imo mama, watching from Hong Kong, Sir Darren. Oy, ara gali si Ma'am Geraldine Onato dira sa may Hong Kong. Halong lang ah, sa aton sini nga mga OFWs, din man ka mga bahin sa aton sini nga kalibutan, mga Hakifive, halong-halong gin no, sa inyo tanan. 18 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Kahapon nga adlaw mga Hakifive, formal na nga ginabuksan diri sa siyudad sang Rojas. No, ining kabahin man no mga Kakifive sa mga aktibidad sa aton sini nga Capiz Provincial Government pinaagi sa Provincial Tourism and Culturals of Culturals Affairs Office o PTCAO mga Kakifive ining slow food Capiz pop-up earth market dira sa may Pueblo de Panay na partikular sa may The Plant Farm, mga Kakifive. No, ining slow food copy sa pop-up earth market. Makita na nagkalain-lain nga mga lokal nga mga pagkaon no, mga Kakifive. No, sa mga taga-syudad natin, wala nga ginakahidlawan nyo kung anong kabuhi sa uma. Gusto nyo ma-experience sa mga pagkaon, mga Kakifive, nga mga lokal natin. Dira, no, masaksihan sa sining event sa aton sini nga Capiz Provincial Government pinaagi sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO kag ang Capiz Ecology Park and Cultural Village bilang suporta sa Slow Food Community Capiz mga Kakifive. So madamo dira sa mga native no nga mga pagkaon no mga delicacies kag kusin no mga Kakifive sa aton sini nga mga Kapisnon, no mga Hakifive. Tatlo ini kaadlaw nga aktibidad no mga Hakifive halin September 10 no kahapon nagsugod alas 10 ang aga nagsugod kahapon nga adlaw hasta iniya sa September 12 no mga Hakifive was nga adlaw Sabado no Webes tubtob Sabado open dira no 9 am to 8 pm mga Kakifive. Hindi ra ginapakita no, ginapromote ang mga pagkaon naton diri no, mga manamit nga mga pagkaon no, mga produkto mga Kakifive. Para sa aton sini nga mga bisita, ginapakita ang aton sini nga kultura, kung ano katinlo sa aton sini mga pagkaon, sa aton sini nga palibot. Mga Kakifive, no ang kilalang puso no katilaw kamo sina sang kao partner nakakaon ng isang puso halin ini sa puso community ah natilawan mo na ho na meet na siya eh halin sa Tiko Panay ni puto sa tuba halin sa maayon kagamindan butong-butong ba dumduman ko sang elementary. Kung wala gani sudan, bakal ka lang piso nga butong-butong. Sold na ang panyaga mga Hakifive. Nami lang balikan no, mga simple naton nga pangginawi sa to mga Hakifive. Nga kontento na bala mga kabataan, pwede gani butong-butong partner panutsa. Amo nang isudan mo sa kanon, nabisan bahaw namit gyapon ubos ah. Kag may mga native nga mga dishes sang Panayon Bukidnon Indigenous Peoples Community sang Tapas kag traditional nga mga Kapisnon cuisine kag delicacies halin sa Capiz Ecology Park and Cultural Village ininahamtang ining Eco Park no Capiz Ecology Park and Cultural Village sa barangay Nagba, Kwartero, Capiz. No ko dira mga kakifive, di kon magpadulong kamuto ti ma-experience nyo gid ang mga sinadto gid bala naton nga mga panggawi, no, may mga nanarisari dira nga mga balay. No, ginatudluan kamo dira, no, ma, kung paano mga buhi, kung ginapakita dira kung paano mga buhi sadto ang aton sinima kauturan. May mga muskitero, may mga lusong, no, ano pag dira nga mga kagamitan bala nga mga hakify, no, masami sadto nga masaksihan naton sa aton sinima mga panimalay mga kakifay. So kanami lang nga balikan na sa ito nga tiyempo nga simple lang tuod, pero mga hakifay ma nami sa pamatsyagan, no, malinong, no, mga kakifay. Kay Dodoy Reyna Samson, happy watching here in Panabo City, Davao del Norte. Siling nga dira, no, sa may Kapibo Cafe, Pizza and Burger dira sa may Panabo City, Davao del Norte. Thank you gid kay Dodoy Rain Samson and also kay Ate Analo dira, no, mayong udto sa inyo. Kung kamo maglagaw sa Davao del Norte, pangitaan nyo lang ang Kapibo, no, kay magluwas sa mga kape, pizza, burger, may ara man nga mga shawarma, no, nananari-sari nga mga pagkaon, lutong kapisnon, no, si Dodoy Rain Samson. Sir Leo John Billiones, good morning sir, Kaki 5 Darren. Good morning man Sir Leo John. Itlogan ni Abyan. Oy, thank you gid sa itlogan ni Abyan. Mayong udto mga Kaki 5 watching live from Mambusaw National High School. Nami guro ning itlog ni Abyan, no, dira sa may Mambusaw. Ma'am Sinalin Finikito Tabige, naka-experience man ko sina sir, no, idol, I'm related. Okay. No, sa mga nahambal na ton gani kaina, no, mga hakify, kung paano bala magkabuhi lang sang simple ang mga sadto bala naton nga mga panggawi, no, nga daw kanami balikan. So hindi pa ya uso ang internet, no, nga ton attention mga hakify, hindi pa ya mahati sa bangod sa mga gadgets kag social media, do kalinong lang, no, sa pamatsyagan. 24 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sini pagpangalagad. Ha, inyo nga ano ha nga try nyo ka padulungan ining slow food Capiz pop-up earth market dira sa may pueblo di Panay sa The Plant Farm para ma-experience nyo ang mga kainanon sa so, aton bala nga ginastorya sa inyo. Mga hakify, mga local and native nga mga pagkaon diri sa probinsya sang Capiz. Oras diri sa aton siya pagpangalagad sa liwat, 95 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Mga kakifive, ang iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Mga kakifive, antimicrobial soap na, antibacterial soap pa mga kakifive. May dual action sa pag-atipan sa aton sininga skin, no, kung sa aton sininga panit. Manggaranon sa antioxidants, mga kakifive, nga makaamligid, no, makaatipan sa aton sining kutis, so kung panit naton ginapunggan ang premature aging sa aton sining panit. May antimicrobial action pa nga nagapugong sa mga mikrobyo nga nagatuga sa mga skin infections kasubong sang eczema, acne, an-an, alipunga, buni at kagiban pa nga mga skin infections mga kakifive. Sa DTX Beauty Soap, kutis alaga, kutis linis, kutis kinis, no, mga kakifive. Gani paligo na kamo, no, kag maggamit sang DTX Beauty Soap, mga kakifive. Available ini sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga kakifive, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, nahamtang sa McKinley Street, tabok langid sang PLDT. Mga kakifay, available man online sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ma'am Liza Barrientos, siling nga mayong unto sir darin, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Alright, sa itong sininga pagbalik, standby sa masunod na ton nga participants sa nagapadayo na ton nga Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Category mga kakifive. May maluan nato nina sa aton sini nga pagbalik pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. E3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, Tibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ampalaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
19: My taste one is Madalong kag alerto nga paminsaron.
20: Kahit ang
19: mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.
0: Oras sa K5 News FM, Roas, 26 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga ala una sang hapon.
24: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
25: Inisya.

0: Kagsubong mga kaki-five, kuhaw na to ng report na gikan sa Mambusao National High School. Kaupod si kaki-five Zian Ligarda.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Hubon sang Mambusao National High School Volleyball Girls, liwat nga nagkampiyon sa ginhiwat nga Mampisa Amit 2026. Sa line number 2 naka-standby kaki-five Zian Ligarda.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
2: Maayong adlaw mga kaki-five, yari kita karon sa Mambusao National High School kung sabihin aton makitaan ang hubon sang volleyball players nga nagapadayon sa pag-ensayo bilang preparasyon para sa palabuton nga unit meet nga paghihiwaton sa Banwasang Dao sa maabot nga Setyembre 26 to 27 2026. Ini matapos liwat nga gindeklarar nga kampiyon sa karon nga tuig ang nasambit nga hubon sa ginpatigayon nga Mampisaa o kon Mambusao Private Integrated and Secondary Schools Athletic Association Meet 2026 sa Mambusao East National High School sa kinalikdan nga Agosto 22 to 23. Sa matandaan ginhiwat ang Mampisaa nga ginpasakupan sang anom ka mga bulutuan. Amo ang Mambusao East National High School, David Moises National High School, kag Mambusao National High School. Nagpasakop man ang Bula Integrated School, kag Agkawayan Integrated School. Subong man ang St. Catherine Academy, ang nag-isahanon ang pribado nga brutuan sa Banwas ng Mambusao, kung sa diin ini nagpartisipar sa labing una nga tinion. Isa sa mga ginbantayan nga hampang sa nasambit nga paindis-indis amo ang volleyball girls kung sa diin na nangin masandukot ini sa tungas ng duha ka bulutuan amo ang Mambusao National High School kag Mambusao East National High School. Tungod wala sang perde ang Mambusao East National High School, rason para mangin twice to beat ini kontra sa Mambusao National High School. Sa una nga pagsambuwa, naging madinalag-on ang Mambusao National High School sa standing 2-0 apa sa ulihin naman ng ilang hampang ukon ang deciding game padayon nga ginpakita sa Mambusao National High School ang ilabilidad para madepensahan ang corona kag liwat ginkilala bilang kampiyon sa standing 2-1. Sa karon aton pamatian ang isa ka miyembro sang hubon nga si Ashley Servo kung ano ang ila nangin na preparasyon kag inspirasyon para liwat nga maging kampiyon kag maging tiglawas sa unit 3 sa masunod nga higher meet.
3: Maayong adlaw ka K5C yan. Ang among preparasyon amo ang pag-practice kag pareho subong adlaw. Kaupod ang akong mga co-player. May mga drills man kami nga ginapreparahan bago gin ang amon yung final game. Siyempre, ang amon mga inspirasyon, una-una nag-lead ang amon coach na nag-candidate yun amon ng puso sa pag-practice at ato sa amon gin yung game. At sa mga eminent students na nag-attendit sa crowd and our principal mampas and teachers nga aragid kalatang o kasuporta sa among mga games. Sila ang mga rason naman mahugod kami sa sulod in court ang ginahimogid naman ang best naman para makamit ang kadagan.
0: Okay.
2: Inyo napatian si Ashley Servo, isa sa mga miyembro sa Mambusao National High School Volleyball Girls.
0: Okay, so nangin kampiyon no ang Mambusao National High School Volleyball Girls sa sining Mampisaa Meet 2026. Ano ining Mampisaa Meet kaki-five Zian?
2: Kaki-five Darren, ang Mampisaa isa ka district meet no kung sa diin ini gina pasakupan sang anom ka bulutuan mo atong akon nga mga nasambit kaki-five Darren.
0: Okay, siling mo nangin masandukot ang championship kontra Mambusao National High School. Paano mo malaragway ini? Ano ba lang ila sininga nangin performance sa sininga hampang?
2: Kaki-five ba rin ang ila hampang mahalako nga makalamatay

0: no, ang ila hampang kaya bukod sa normal nga hampang ang ila kontra mayara nga twice to beat advantage gani kinahanglan gid nila no nga maghampang sing mayad para hindi makuha sa ila ang titulo sa pagkakampyonato sa K5 Darren.
1: Okay, so may ara ka pa ba lang ipabati dira nga interview ka K5 siyan?
0: Ka K5 Darren may ara pa.
1: Okay, sige, proceed.
0: Subong naman mga ka-K5, aton pamatian ang live interviews ng ila assistant coach si Ma Manilyn Ligarda sa kung ano ang iya nangin sikreto, tips kag motivasyon nga ginhatag niya para maging kampiyon at dilalakon ang iya nga mga humalampang. Ma Manilyn, maayong adlaw?
2: Maayong adlaw ka, Sian. So, maayong adlaw sa mga talanaw kag taga Pamati sang sining istasyon no para sa ako no, wala gid kami sang sikreto man ang amon lang hindi pagsalig sa ilang kaugalingon disiplina ilabi na gid sa ilang mga sa ila pa lang training kan of course ang ilang teamwork so permi ko ina sila ginapahanumdom nga hindi sila maghampang nga para lang magdaog. Kundi mahampang sila nga may kasing-kasing. So, of course, ang kumpiyansa. So, ginatuduan ko man sila nga magpabilin nga focus, hindi magpa-pressure. Kaya, siyempre, kung ara na sa tunga sa court, sa K5, darin, sari-sari ang mga audience na daan. So, gasing itanay. So, ara, gidira ang pressure nga ginatawag. And of course, kung ara sila sa court, no, mag-istoryahan na higit sila. So, ang ako naman nga naging motivasyon sa ila, mga magsalig lang sila sa ilang kaugalingon, magsalig sa, sila sa ilang team, kag of course, ihatag ang best sa kada hampang.
1: Okay. Ma'am Manilyn, no, may balantayan ang unit meet sa DAO sa September 26. Ano ang subong ang preparation para sa sining mas mataas pa gid nga levels ang competition?
2: Kaka K5 Darren, adlaw-adlaw man ini naga-training ang mga kabataan para ma-improve pagid nila ang ilang mga skills, no? Kag of course ang amon pagid nga gina-training hindi lang hambal nga ang physical, no? Dala man ina ang mga mental kay syempre given ina nga kung maghampang kita, di ba lang may daog kag perde.
1: Okay, sige, proceed ka K5 Sian.
0: Sa karon nga tiyo, ato naman pamatian ang pagpanamyaw kag Balatiagon sang ila principal, Ma Maripas Almalbes, sa nangin kadalag-an sang ila atleta sa tinalikdan nga mapisa at 2026.
3: Maayong adlaw, Mampas.
4: Maayong adlaw na sa iyo, Sian.
3: Ma'am, ato na nga pagpanamyaw sa mga manuglan taon nato, no?
4: So, maayong adlaw sa tanan, mabilagid sa mga tumalanaw sa sinila istasyon, ang K5 News FM Station.
3: Ma'am, ano ang imo na batsyagan kay nagwa nga madinalag-on ang aton nga mga atleta, lalo na ang aton nga volleyball girls, ma'am?
4: So, dakugit ang kalipay nakon siya sa nabalana ko nga magdaog ang aton mga atleta, labinagid sa volleyball girls nakon secondary, no? So, nagapanginbulahan din ako sa ina tanan tungod sa ina naging mabinalagpon na pagdaog sa sagto na tinangkang.
3: Ma'am, ano naman niya mga kinaiya ang ginpakita sa aton niya mga atleta naman nagwa sila nga madinalagpon?
4: So, sa itong hinampang, madamo din sila mga kinaiya ang ginpakita ang aton mga atleta, no? Isa dito ang ina pagpangabudlay, ang ina dedikasyon, ang ila disiplina kag pagpadayon bisan sa mga kabudlayan nagbungagit sang dako nga kadalang-an para sa ila.
3: Okay, ma'am. Ano naman ang imo malaygay sa aton mga atleta na magaserve nga motivasyon para sa sunod nila nga mga hinampang?
4: Okay, so una sa tanan, gusto ko gitanay kasalamatan no ang aton mga atleta kay tungod sa ilang pagpangabudlay, nakita ko kay kung paano sila nagpakas, na magdaog sila. So kami, upod sa mga manunutlo sa sinilang eskwelahan, Magbusang National High School, nagapanginbulahan git. Kag kami nagapagbudan git sa ilang katalagaan. So ang panugyan ko lamang sa ato ng mga atleta, nga padayon lang sila sa paghanas upon sa pag-practice, no? Pagdambo at pagpakibato para sa ilang handong. Hindi lamang medalya ang dapat nila panundumon, no? Kaya hindi lamang medalya ang importante, kundi ang mga leksyon pag-experiensya, no? Nga tila natunan sa among hinampang bilang mga atleta. So, ila lang nga pinapasiguro binamon nga kami ari lang sa paghatag sa suporta sa ilang tanang mga kinahanglanon.
3: Okay, madam, good nga salamat, ma'am Paz. Mabuhay ang Mabusaw National High School.
0: Inyong nabatian si Ma'am Marie Paz A. Almalbes, principal ng Mabusaw National High School. Amoy na ang balita nga ato nakuha diri mga ka-K5 direkta sa Mabusaw
1: Ka-K5
0: National High School.
1: Dali lang
0: yun,
1: no? Ka-K5 si yan. Sa sining palabuton nga unit meet, kay T, bilang back-to-back champion, sa may pressure bala sa bahin sang team ang mabatsagan nila o kung paano mo malaragway subong ang ilagi na himo sining preparation? Paano nila ginapreparahan ini? May pressure bala? Ka-K5 si yan?
0: Sino sa ako niya nabalaan, waay gid sang pressure, no, ang ating mga players kay sila ginahalan gid nga kung ano ang mayahan nila, kulang man ang aton niya okay lang gali, okay lang man kung amo lang ang ila makayahan, kaya ang espilahan nga suporta gid sa ila mas ano man ang maging resulta, daog man o perde ka K5 daren.
1: Okay, magluwas sa volleyball, ano, may mga iban pa bala nga mga sports event nga ginapasakupan ang Mambusaw National High School para sa sining unit meet.
0: May ara pakita ng mga sports nga ginapreparahan, no, ka K5 daren. Pareho sa ng badminton, basketball, athletics, dance sports, futsal, kag sepak takraw ka K5 daren.
1: Okay, with this, maramong gini salamat sa gidulong mga report. Ka-K5 Zian Ligarda, nagikandira sa Mambusaw National High School.
0: Ang ina nga balita, ang builog na ginadulong inyo sa DX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, bangod. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nagikandri sa Mambusaw National High School, probinsya sang Capiz. Ako si Ka-K5 Zian Ligarda. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: K5 News FM. Live reporting competition 2026.
1: Nabatian, no, mga ka-K5, si ka-K5 Zian Ligarda, direkta dira live sa Mambusaw National High School sa ginulong sininga balita. No, ang Mambusaw National High School Volleyball Girls liwat nga nagkampyon, no, sa sining Mampisaa Meet 2026. Mga ka-K5 ukon Mambusaw Private Integrated and Secondary Schools Athletic Association Meet 2026. Preparahan naman nila, no, ang unit meet sa Setyembre 26 to 27 sining tuig, mga ka-K5. Oy, nakita na to, no. Regards lang dira kay Ma'am Maripaz Almalbis na dumduman ko, mga Ka-K5. Ma'am Almalbis is nangin values teacher ko sa Capiz National High School sang year 2009. Oras aton sini nga pagpangalagad 12 minutos ang nabilin, mga Ka-K5, antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Sa dugang panaton diri nga balita, kuwaon nato ng report sa aton sini nga patrol, mga ka-K5. Standby sa aton sini nga patrol. No, ini may kang tanan sa sining bag-o man nga opportunity, no, para sa mga estudyante diri sa Capiz, mga ka-K5. Ang bag-o nga bulutuan diri sa aton sini nga probinsya, mga ka-K5. Mayong odto anay, no, kay Emily Lavado Sibog, watching from Mambusaw National High School. Sa line number 2 naka-standby si ka-K5 Maria Rochelle Lebron sa report. Please come in.
5: K5 News FM Live Report.
6: Sa K5, Darren, madinalangon, yagin katigayon ang ceremonial blessing kag press conference sa FIBMA University of Iloilo Rojas kahapon nga adlaw. So, dirigin maribahin sa publiko sa FIBMA University of Iloilo ang isa kapanibagong oportunidad no, sa edukasyon ka K5 Darren sa mga estudyante diri sa Rojas City. Kabahin ini sa pagpalapad sa FIBMA University of Iloilo sa ilang siling serbisyo when it comes to education diri sa CAPI sa diin nagatuyo no, nga makahatag sa dugang nga access sa kalidad kag career focus nga edukasyon sa mga kabataan. Pero kay Mr. Christopher Tan, ang FIBMA Education Country Head, ikatanyag ang mga programa sa sambit nga universidad. Amo ang Bachelor of Science in Information Systems kag ang Bachelor of Science in Tourism Management kag K5 Darren. This year, amo na ni Anay ang ikatanyag sa amo nga universidad ang duha ka mga courses. But next year, no, ginatinguan no, sa nasambit iyang abulutuan yung makadugang pagit sa pipila ka mga courses kag programs sa mga estudyante diri sa Rojas City. Ginasambit man sa nasambit nga press conference amo ang mga program nga criminology ang ang education kay K5 Darren elementary and secondary kag pila pa ka mga programs no ikatanyag sa universidad kabahin man sa ila sila nga katuyuan nga nagpadulong diri ang University of Iloilo sa Rojas City amo ang paghatag sa dikalidad nga edukasyon hindi lamang no nga nakasentro sa classroom learning but nagaprepara man no kay K5 Darren sa mga estudyante para sa mga actual na balang pagtrabaho kung ano yung laging kuha nga courses no? For example ang sa criminology maging isa ka professional nga police o di man maging professional teacher sa in the near oportunidad man diri sa industriya sa Rojas City kag Capiz diri man gin pasali kag K5 Darren sa amuga bulutuan nga ang presensya sa FIBMA UI diri sa Rojas City makahatag sa mas malapit na accessible na opportunity sa tertiary education para sa mga estudyante sa Capiz kay kung sa mahibaloan sa K5 Darren pipila pa ka mga estudyante ang nagapadulong sa Iloilo City para magpasakop sa ila siling education kay ang iban nga mga courses kay K5 Darren wala diri sa Rojas City so bali nagakadto pa ang aton siling nga mga estudyante sa pila ka sa mga kaiting nga probinsya sa Iloilo kag sa Akanag sa Antique mga dako gid ang pagpasalamat sa mga estudyante ug mga kabataan diri sa Rojas City kun sa inig padulong diri ang FIBMA University of Iloilo aron maghatag pagid sa mas dekalidad ng edukasyon para sa mga tertiary level ka K5 Darren.
1: Okay, madamo gid nga salamat ka K5 Maria Rochelle Ebron.
6: Ang balita nga baga lang gidadulong sa Mighty ang Arcelain is no vitamin C. Para 11 Mbps, K5 Maria Rochelle Anon Ebron. Sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
1: Nabatian ng mga ka-K5 ang idolo nga report ni ka-K5 Maria Rochelle Ebron. Mga ka-K5, may kang tana no sa sining bag-o man nga bulutuan diri sa aton sining probinsya ang FIBMA Iloilo o kon FIBMA University of Iloilo Rojas. Panibag-o man nga opportunity no sa patag sang aton sining edukasyon. Mga ka-K5, kagkahapon no ginpatigay ng ceremonial blessing kag press conference mga ka-K5. Ginakulabos nangit kita sang aton sininga tempo. Buhin-buhinanta lang aton sini mga mensahe. Member na Det Umitin Calzado, Irene Aranador Alihaga, Roby Lombania Lianes, congratulations Mambusao National High School, Joan De Los Santos Villadore, Emily Lavado Sibog, Pilia Magallanes, Joan De Los Santos, okay, Jolie Mags, no mayong udto man, no mayong pagpamati, Nens Kisto, kag kay Ma'am Maripaz Almalbis, no, nangin values teacher ko ni siya sa Capiz National High School diri sa siyudad sa Rojas, year 2009 mga kakifay. Thank you gid kay Ma'am Maripaz Almalbis nga sa Subong, principal na sang Mambusaw National High School. Kag congratulations Ma'am. 5 minutos sa nabili natin kita magdangat sa tak ng alauna sang hapon. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss A. Ha mga kakifayba, kagadugang pa nga mga balita kag impormasyon. Tutukan sa mga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas, mga kakifayba. Karon bantayan no ang masunod nga participant, mga kakifayba. Sa last day naton subong nasang elimination round sang aton sininga live reporting competition 2026. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupon naton sa technical side si ka-K5 Michael John Detoga. Sa pangalan sang amon sininga news director ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager ka-K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa amon maalwan kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakats, magabuti ka.
8: Checklist na ta. Sir Kevin mo na.
9: Ang akon nga D3 Bio, nga may extra virgin ko na to.
8: Nga mad D3 Bio ka, hindi ka
9: mad
8: may
9: non-plain D3. Mad D3 Bio ko, hindi ko mag-plain D3. Kay ang D3 Bio, may lauric acid. Nga nagapataas ang akon nga insulin sensitivity. Subot si Lingon.
8: Sa tayo yun mo nga inom sa D3
9: Bio? Tayo yun ko nga inom sa D3 Bio. Ang akon nga ginakaon, mapuslanggid sa akon nga lawas. Sulod sa selula, hindi maglibot-libot, hindi magtuga-balatian sa akon nga kuglingon. Unlike sa plain D3, wala sila lauric acid. Mayo lang yung imo selula. Pero hindi siya direkta. Makatap na.
8: Ang D3 makabuligid. Pero kung mag D3 Bio ka, mas makabulig pagid.
9: Oh.
8: Checklist
10: nga,
8: number
10: 2. Nga D3 Bio ang akong gusto over ordinary yung vitamin D3. Kay ang D3 Bio gahatag sa akong pwersa. Biskan ako gajita. Kung gajita ka, wala
8: galuya
10: pwersa.
8: Tuhod.
10: Galuya ka. Pero kung mag D3 Bio ka, may pwersa ka na. Kitungod sa medium chain triglyceride nga instant energy, may ara ka pa ginatawag nga protection sa lawas against bacteria and viruses, which is really important. So that is my reason ga D3 Bio ko kumpara sa ordinaryo nga vitamin D3.
8: Sa so, una sir boy, damo ko kuan mo vitamin D3, ano lang nga brand, may 2000 IU, may 5000 IU. Ginapahigad ko na to sir boy. D3 Bio na tanan subong ang damo sa balay.
10: Correct.
8: Nga, gusto ko nga mag-edad ko hindi ko uli anon. Nga man, kisa makita ko ga inawayay ang kabataan kay ginhatag na sa ginikanan ang
10: mana,
8: ang mana, ang manggad. Ti nakita nila ang ila ginikanan nga nag-ulian na. Di hapos na lang nila daog-daogon ila ginikanan. Number one, nahatag na ang mana. Tapos number two, nag-ulian na. Ang sikreto, sir boy, amuni, bilang nga ginikanan, hindi ihatag ang mana sa kabataan samtang maayo pa imuulo.
11: Bio. Ako si Jomer. Pitumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ginahanglan inom ka D3 Bio. D3 because Bio. The ketones in D3 Bio gapanami sa imong paminsaron. Biska nag-edad ka 90 shin, nami pa imong paminsaron, hindi ka intuon sa imong mga bata. Kabalo ka pa mag-decide. Oops, amula na ang imo. Dapat may mabilin sakon. Kay kung wala sang may mabilin sakon, basin din ako nyo sa pakon.
10: Ay,
8: ang sikreto, D3 Bio. Nay, tay, ditribayo ka kay once nga mag-ulianon ka, sigurado, pabayaan ka sa kabataan mo. Di gina malikawan, sir boy?
10: Oo, ah.
8: Biskan paano, nami ang paminsaron mo nga nagaedad ka. Mm-hmm. So that ditribayo, wala na sa plain D3, ang ketones nga the best nga pagkaon para sa imo brain, hindi dali matigulang ang imo nga mga brain cells. Kung naka ditribayo ka. Especially ang may mga Alzheimer's, dementia, may mga diabetes na nasa ilang brain, sir boy. The only food nga pwede maipakaon mo sa ano sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. So, try na sa mga users ang vitamin D3, upgrade. Gamit sang D3 Bio. Ang aton nga vitamin D3, ang source or raw sina si from America.
10: From America. Ang raw materials na.
8: Pero ang BCO halin sa aton. Kay ang MCT sa Amerika, hindi man sa ila halin. Halin sa Pilipinas.
9: Halin sa...
8: So, lain gid kong nakatandim ang suplemento, sir boy.
10: Correct.
8: Dako nga bagay. Especially kung mayo nga pagkatandim. The BCO and the vitamin D3 in D3 Bio is very effective again sa mga nagkalain-lain nga mga kagaw. Mapabakterya, mapavirus, mapaparasites, mapafungi, pwede magamitan sang D3 Bio. Okay. Sir boy, mo lang ni ang tandaan nila. Nga ginapadidi ni nanay ang iya bata para maayo ang resistensya.
10: Correct.
8: Ikumparar mo ang bata nga nagadidi sa nanay kag wala, mas resistensyado ang bata nga nagadidi. Kung nakainom ka D3 Bio, daw pareho lang ka nga nagdidi sa imo nga nanay. So D3 Bio na.
12: D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa nakagadulaan na ko sa resistensya, nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsya sa lawas.
12: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Lubo na akong blood pressure.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinicals for Biotics.
12: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Kinatong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2 sa agad.
18: Ilan na lang imo nga blood sugar?
17: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.
19: you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. Pamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
23: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
24: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
23: Di nakabaluman o sick?
19: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
23: Di pre, musta po lang kagabi pre?
24: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
19: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Vibe Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM.

0: News FM.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa nga resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduha na lang.
9: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay,
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ogali C.

0: pala sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix.
4: Mabakang mga butika.
2: DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix.
4: Mabakang mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
10: Ako si Katrina Nagsapian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag naguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
12: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
11: Kay may barato balay nga butika.
12: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
13: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
11: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
12: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
13: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
11: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
14: Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina? Paano inalikawan? Kaupod ta sina nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
3: Sakto, Sir GP. And suno sa World Health Organization, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer,
2: grabe,
3: GP,
2: no?
3: Sa acute appendicitis o kon gulpi nga paghupag sa imong appendix. Kabay pa nga nainom nyo na inyo ano daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Istoryahan ta kung paano.
2: Ang appendix ang bahin sang large intestine nga nagalaba lamang sang 4 inches,
3: no? Nubo lang.
2: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini. May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
3: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP. Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
2: Grabe, ano?
0: DTX 500!
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score ganit?
4: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500.
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Especially naglupok na. So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress. Sa mga experimental kag clinical studies ang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka. Ibagid kung nakainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Correct. And then comes opportunity bacteria nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties ng DTX 500. Kalabanan nga cause ang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
3: Dapat causing, hindi ka constipated.
2: Causing increased pressure pagdamo sang bacteria kag pag-inflame sini.
3: So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent. Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imo pupo. Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500. Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imong nga appendix. Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis. So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imong mga selula sang lining sa sulod sang imong appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakod sa imong immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
2: Kag Pure C, ano?
0: TTX 500.
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya, ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kapatid. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay, DTX 500, masaligan, epektibo, DTX 500, DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka kag Lavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
18: Muling binuhay mo.
19: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. You're listening to 100.9 K5 News.

0: Para sa imo, Tin.
1: Carlos? Na kinabuhat mo ni man?
0: Tin, hindi pala nga ikaw man na nagambal nga pamatudan ko kung ano ta ka palangga. Ogli. Para sa imo kaga para man kay Toto.
1: Salamat.
0: Hindi mo bala ako pagpasudlon?
1: Sige. Magsulod ka.
0: Salamat.
1: Drio.
0: Tin, hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Kay balo ka naman sang tuyo ko sa imo. Handa ako nga palanggaon ka. Kaganda ko man gabatunon ng anak mo. Bilang matuod-tuod kong anak.
1: Carlos, kuan...
0: Di ba lang nga nagbulagay na kamos ang bana mo? Kag nagupod naman siya sa ibang nga babae? Tin, hindi ko gidina mahimo sa imo. Basta batunon mo lang ako. Batunon mo lang pagpalangga ko. Ginapangako ko sa imo. Hindi ko gid pagsakiton ng balatyagon mo.

0: Ano nang nabatian ko nga huring-huring, Carlos?
1: Ma?
0: Nobiamos tinten?
1: Oo, ma. Palangga ko siya katama.
0: Uy, Carlos! Batan, ana na yan si Ten! Kag ikaw ya ho! Ayam put! Naano ka man imo, yaman!
1: Ma, basta gani pagigugman ng nagapangibabaw, baliwala na inatanan. Palangga ko si Tin, ma.
0: Ah, oo. Okay na iyang palangga-palangga, Carlos. Pero kasado na si Tin sa bana niya. Kabalo-kabalas ang sitwasyon nga ginsudlan mo, ha?
1: Ma?
0: Paano bi kong magbalik ng banaya, ha? Ay, Carlos, ang balay-bala nga ginaistara niya sina, ha? Iyan asang ginikanan niya. Ay, basi bala kong, ay, ambot lang. Ambot lang. Hindi lang kung tani matabo ang ari sa pinsar ko.
1: Ha? Ay, ma. Mama, bala mo. Siyempre, diri ko siya paistaron sa balay, eh.
0: Ma, ano? Ay, katonto sa imo? Ay, hindi ko yung magsugot na diri ka mo. Hindi siya ang babae nga gusto ko para sa imo. Nakabati ka, Carlos. Hindi si Ten.
1: Ma?

0: Nga, naano ka? Nga kadalom sing kinapaminsar mo aw?
1: Kwa nabigay. Kadamo sa nagagamusaw na una ako ka.
0: Nga, ano balay na?
1: Ga, paano bi kung magbalik si Joseph kag...
0: Kagpahalinon niya? Ikaw kag ang anak mo? Amo wala?
1: Isa na sa ginapinsar ko, ga.
0: Hey, ga, hindi ka magkabala ka. Ari ako. Kung pahalinon niya kita dire, mahalin ta eh. Mangita tas ang balay nga sarang markilahan. Dito abi siya, sa balay, hindi gin si mama eh. Hindi siya magpasugot nga dito kita. Ga, abi, iset aside ng ginapaminsar mo ha. Abi, dali-dali.
1: Ga! Oh, Carlos, ga! Ga! Kapasi kong magtopo ka si Toto. Ga! Ga! Tidog ko,

0: Ma, hindi nag-hindi mapuli si papa ko.
1: Nak, kwa na binak eh.
0: Mama, si Tito Carlos na lang mag-uko ka papa.
2: Toto. Oo. Ako nang papa mo. Kaga, love dagid ka eh.
0: Mama, may nagtuktok sa door, ma.
1: Dali lang kid, ha? Buksan ko na yung pertahan.
2: Ako na ga.
1: Ate, sige ga.
2: Sino ba lang? Ikaw?

0: D3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nga ginupdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, mag-ida ko sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ko sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-puti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoy yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
13: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa,
13: kag nagabaho ang kilikili.
0: Mag-Clinica Dayo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayo Fresh
13: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
16: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
0: K5. News FM.

0: Oh.
1: Ikaw ka lang bago ni Tin?
2: Ga? Sino ba lang bisita? Joseph?
1: Oh. Daw nakibot ka gids ang nakita mo ko, ha?
2: Nga, ari ka, ha? Anong kinabuhat mo dire?
1: Ari ako? Anong ginabuhat ko dire?
2: Sabta ako, Joseph! Anong ginabuhat mo dire?
1: Natural ha? Mapuli ko sa balay ko, eh. Hindi pwede ako?
2: Mapuli? Doon nagbakasyon ka lang sa pamatsyag mo, no? Matapos ang tatlo katuwing ang pagbiya mo sa amon nga doon ni Tuto, tas wala lang si mo?
1: Ikaw, balatin, hasta subong wala gidgabagong baba mo. Amo man giyapon.
2: Maghalin ka na, Joseph, ha? Hindi ka na naman kinahanglan sa anak mo!
1: Kabalo ko tungod may banabana ka na nga bago. Kagdiri pa ka mulag tiner sa panimalay ko. Ha?
2: Joseph?
0: Tol, palangga ko si Tin.
1: Mag-ipos ka! Wala ta ka gina-istorya? Pwede ta katabugon subong dayon sa panimalay ko ngayon eh.
2: Joseph? Hasta subong wala kagi sa huya ang klase lalaki, no? Sa din ang kirida mo, ha? Di na! Ano? Ginbayaan ka na bala niya,
1: wala
2: ha?
1: Kami ang nagbulagay. Ang matuon sila, ari ako diri, tungod diri na kami maistar sang bag-o ko nga karelasyon.
2: Ano?

0: Wala siya sa Kuya Carlos.
1: Ga?
0: Wala. Sa Kuya Tuntoy.
1: Ga, ano sa'yo mo kung... kung mahalin na lang kita, dire?
0: Hindi ako. Huhusto siya. Iya inisang ginikanan niya. Pero sa amon inigid panubli sa mga ginikanan niya. Amon na inigag para manini sa anak namon. Tapos na siya maghambay nga palinon kami sa anak niya. Kag Carlos, anong himuunta? Anong himuunta?
1: Hindi ka magkabalaka. Hindi ko ikaw pagpabayan. Palangga ko ikaw. Kamusta ang anak mo? Gani ga. Desisyon ni Nay na. Mangita ako sa sarang nato nga matiniran.

0: Wala sang problema, Miga. Ikaw na gid na.
1: Ah, salamat gid, Miga.
0: Wala sang kaso, ah. Pero nga, mamigaw, saan ako mamasalinaw? Kaya ipa-preparar ko tong balay sa likod, ah.
1: As soon as possible, Miga. Kung magdesisyon si Tin karon, ti, subong dayon, mabalhin kami.
0: Ati, wala sang problema, Miga.
1: Oo, gilip, Mig. Ang down ko, pwede buwas lang.
0: Ay, di na. Pwede gani, dasun lang kung makaligwa ka na eh. Bulig ko na si Mumig, ah.

0: Aga? Ano? Naka-desisyon ka na bala?
1: Carlos, ga. Gana ka pa matod na ako.
0: Ate, dali ah. Mahimos ta?
1: Nakapamatod na ako nga hindi ako maghalindir eh.
0: Ga?
1: Carlos, kung tani, maintindihan mo ko. Ipakigbato kong balay nga ini. Ipakigbato ko niya.
0: Tintin?

0: Babe! Wow! Kadako ang galis ang balay mo, no?
1: Hindi ba lang gambal lagi na kong say mo?
0: Ari man lang gali. Nga anaga pang arkila, patayang man.
2: Ari na sila. Diyos ko.
1: Ano, okay lang din say mo, Drita?
2: Anong waton ko?
0: Of course!
1: Ako pa.
2: To, hindi ako makaibalo ko nung yambal ko.
3: Hindi na lang ito magpaga mo, ah. Mahalin na lang kita, Diri.
1: Oy! Oy, Mayo, kay ginulatuit kami galing doon, no?
4: Oo.
1: Ato na si Toto sa eskwilahan? Ayaw, gali. Si Maricaro. Kag sugod subong, dali na kami may star. Kag hindi ka magkabala ka. Ang mga bills ni Sabalay, tunga ta. Si Maricaro na yung mabayad, ah. Kahit dako man sa sweldo bilang VA mo. Kag hindi ka man magkabala ka sa pagkaon, kanya-kanya lang taya. Kamu lang yung bahala ni Carlos sa inyong pagkaon, kag kami man yung bahala sa amon. Grabe, no? Dumagbarkada lang ta, no? Pero kahit wala man akaso, ah. Kung sa bagay, ako pa yung ganing diado mo. Kahit nga, ah. Iyan niya sa mga ginikanan ko balay nga ginpasubli sa akon. Grabe, no?
0: True. No need to worry, Tin, ah. Sports lang taya.
2: Joseph?
1: Te, simple man lang galing patakaran, Tin, ah. Maka-adjust lang taladugay, ah.
2: Joseph? Tub-tub sa noong amon mo kami siniha? Kami sang anak mo? Kabalan ka gidno? Tugusto ta ka ba siya nung galing kay... Galing hindi ko mahimot ako na ikaw ang amay sang anak ko? Matapos wagin mayaan mo kami, ha?
3: God?
2: Matapos wagin mamayaan mo kami!
3: God, gusto na ina. Tol, punta ni... Atagan mo man sang pabor ang asawa mo.
1: Hoy! Hindi ka na mag-intry, ha? Pasalamat ka, wala takagin palalman, eh. May sala ka man bala. Una, asawa kong ginupod mo. Ikadwa, balay ko ang ginatungtungan mo. Ganang himuon mo? Eksplikaran mo ni si Tin. Base sa imo palang sa mamate.
3: Ano?

ina ang problema ko. Indi si Tin maghalin sa balay sang ugangan niya. Nagapataas-taas sila dungan, kag ako naman nabutang sa tunga-tunga. Indi man ako gusto nga bayaan si Tin tungod palangga ko siya katama. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, kag madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Carlos.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siya.
4: DTX 500 Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
4: mabakang abutika.
7: Yari ang testimonya sa isang rin nagkamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, pag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
15: Iniya isa kang Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagaalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan. I-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
21: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpang nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
24: You're listening to 100.9 K5 News

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatapos, magabuti ka. D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics!
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend Food Superman.
13: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buhas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
15: My thing is one is
9: that. Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: My thing is two.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
16: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
20: D3 Bio.
17: 101.5 K5 News
21: Friday.
17: K5
21: Flashback.
17: News FM.
21: Flashback.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
0: D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
6: Ito masyol sa barangay
7: po. Ano ginabatsag mo sa
6: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
7: Tumar ko. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mig. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Pag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder.
17: Nag-fully improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
11: Bumakal sa mga butika.
18: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagisingut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
18: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
21: D3 Bio.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500?
7: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi,
10: galing kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali,
10: pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa kabula, wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.
14: isang bala ka lang.
4: Ako,
14: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
4: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sang barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sang akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom nagregular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinaka

0: kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatsyag ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila
3: sa
4: DTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Oy na, halin sa nagtay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatsyag.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangka namon ng mga tagpalamati. Padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kaginan. Inyugit bakuhan sa leksyon, yaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan
1: upo na sa impyerno! Ah!

0: Ay. Aray na ako sa balay ni Lola Igme. Manawag ako sa motor ko. Aray na ka. La! Lola Igme! La! Abre ko ni Danay, la! La! Wala ka sabat si Lola, oh. La! La!
1: Alakta! Alakta na goro si Cha Igme sa sulod. Pero si Tok July naglakat man to kagina.
0: Amo ba lang, oh? Ati, sige, salamat kito. Manawag lang ko, ah.
1: Sige to, ah.
0: Basi ba na si... Si Lola, hindi ka bati sa sulod, oh? Ang mayo ba? Taklason ko na lang kudala. Kag magsulod sa blay. Mataklas ko. Up.

Lá? Do like me? Lá? Ay, nanu man. Wala siya nagasabat ako. Ay, pugay ah. Akon bala ko nalipun o ko na-stroke ako. Ang mayo pa. Mangaya ko sang bulig sa mga tupadbalay ni Lola. Gubo na lang guro na mo ng pirtahan ah. Basi bala kung may malain na tabok ni Lola sa sulod ako. Oh, Diyos ko. Purya palayo lang. Purya palayo lang, Diyos ko. Nanu man ko yaman. Kalain git siyang nagasulod sa pinsar ko. Kalain git. Mangaya ko sang bulig. Mangayaw ko sang bulig. Ah!

0: Sige, sige, sige. Oh, may isip kita sa tatlo. Kagdungan kita po naman si Brutano kung mabre.
1: Oh, sige, sige. May isip kita.
0: Isa.
1: Dua. Tatlo. Salamat. Nabre ng Brutahan. La. Lulaik, be. Sadiin ka, la.
0: Kanawabi sa kwarto niyo, nung?
1: Ay, oo. Oh. Sudlong ko sa kwarto niya. Basi kong ato sa dito. La! Arin ako sa kwarto niya. Lula! La! Dugin ako lumban ako mag-abris ang pirtahan ako.
0: Abre
1: na lang! Dugin ako lumban ako.
0: Abre na lang!
1: Oo! Ay, hala! Kung Diyos ko!
2: Ay, ano ba?
1: Tato na siya, ba! Hindi! Lula! Lula! Hindi! Hublas siya nga naghigta sa katri kag... Nagangangang baba niya kag nagamudlat ang mga mata! La! Lula! La! Ano na tabo si Lula? Lula, ibe! Lula! Kamo! Tabangin niyo ko!

0: Lai. Eh, halong.
1: Huwag naman ito. Miglakad
0: ka. Bye-bye.
2: Eh, sige rong mababay. Halong nga. Mauna ko. Halong, Day.
0: Ay, malakat-lakat lang ko yan ay ah. Ikaw, wala agad bakanting ang mga tricycle. Dito na lang ko sa kuhaan, okay? Sigurado, may nagpapataya mo na dito.
1: Ma! Roma!
0: To tingog ni Julay na batian ko. Siya, ina! Nagkasuksok siya sa hoodie? Kaginatabo niya sa ulo niya.
1: Roma!
0: Madala-dali ako lakad. Diyos ko, basian ho niya ko.
3: Dali lang ida! Hey lang! Mister, yan ang kusin mo. Promise, dali lang ini. Para may close short ang aduwa.
0: Hutod, no? Istoryahon ko na lang siya. Istoryahon ko na lang siya para matapos na lang ini.

0: Iwas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Tintistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Ari na mga pulis, oh.
1: Bao,
0: kinanglan kini ang priso si Julay, ah. Kag hindi na ganyan na dapat yung pagpagawaan sa prisohan niya.
2: Padelikado na ka, hindi ka ba?
0: Ay, delikado na kayo.
3: Sir, kinanglan, matakpan ang magod ko, sir. Kay delikado sa katama, sir mo. Basi bala kami naman ang idaso niya kay Lula, Blau.
4: Ay, okay, sir. Ay, Diyos ko, magambo na lang ganyan. Kinahatag dito sa amon lugar. Diyos ko, gambo na lang ganyan. Kinahamo na ganyan, sir. Kinahamo ang mga adik. Diba, Diyos ko, kadelikado ka, tama natin.
3: Ah, hindi ka mo magkabala ka, mga sir. Mga ma'am, tinguan kita mo nga madakpan siya sa labing madali nga panahon. Ah, sir.
5: Ah, sir.
3: Pwede ka na'y makaupod sa amon sa presinto. Ikaw ang apoy, di bala?
5: Oo, sir. Maupod ako. Maupod ako, sir.
3: Men, let's go!

0: July. Sorry, gid sa natabuos sa imo, ah. Nakastighuan ka gituod sa mga tupad balay namon.
1: Oo, ah. Son, laki ka dumdum magpangamusta sa akong kung buhi pa ko patayin ako, no? Dumduman mo? Hmm?
0: July?
1: Dumduman mo to sa nagkalalamang ko sang kastigo? Kapangayo ko si mo, tapang. Nintulok mo lang ko.
0: July, sorry, kid. Wala makon sa may mahimo, kay harang iloy ko.
1: Hindi, ah.
0: Sorry, kid, kani.
1: Wala ka nang iyaluyag sa akon. Amo na nga wala ka isang pagkabalaka sa akon, bisan gamay lang, ah. Lakas, ah. Hindi ka man gihapon mapuslan sang iban.
0: Ano kaya? Abi ko masturya, tatarong.
1: Tugid man. Nga, dumduman mo? Ha? Abi mo mapuslan ka pa sa iban? Dalunta kaya sa impyerno, Roma? Upod na to sa impyerno. Upod na sa impyerno!
0: July! Diyos ko!
1: Akon ka lang! Akon ka lang, Roma!
0: Kutsilyo!
1: Kaya akon ka lang! Akon ka lang, ha? Akon ka lang!
2: Ayala! Ayala, may ibuno! Ayala, Diyos ko, may ibuno! Anak!

Hindi ka na mamato. Hindi ka na mamato. Wala ka na. May kunamati ka lang tayo sa ako. Nakamalay ka na ganyan. Hindi ka sa panulay ng July ka. Ito! Ito naman! Roma, bangon! Bangon!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tigasin.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: sa krimen ng agin kumiter ni July, mahimo nga sa bilangguan na lang siya manigulang. Kuno naman ang dangtan sang kaso, agin pasaka kontra sa iya. Sang pamilya ni Roma, kagsang utod niya sa pagpatay, kagpaghimulos niya kay Lula Igmedia, hukmanan lamang ang makadesisyon. Tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog nga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtrunan. Nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, upod ta sa impyerno. Apang sa wala pa kay milubus makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Lula Igmi kag Sara, Ernadesina Amiga, July Chester John Beronque, Ruma Angelene Buenafe, Laila Linilia Miranda, Dino Melvin Flores Plotenia, kaupod man si Elmer Ubaldo, Kuya Kinit Oy kag Erjan Liva. Ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakan mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
14: Wala sa kondisyon ang makina ko.
15: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
16: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
14: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
16: Extend Supplement for Men.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is
0: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balaya nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM.

0: radio home.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 4.33 sa hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
5: El Castigador.
4: El Castigador.

0: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad Sarawas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Subong adlaw sang Biyernes. Pizza 11 sa bulan sang September tuig 2026. Mga ka-K-5! Thanks God, it's Friday! Kamusta ang aton sining mga kauturan? Mga tagpalamatin aton diri sa bilog nga syudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz? Kamusta kamo mga ka-K-5? Nagapamati kamo diri sa kampyon nga istasyon. Diri sa kampyon nga waragwagan ang K5 News FM Rojas.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: 100.9. Para sa lilisuan sa inyo sa mga radyo, ito na mga ka K5. Dinapagliso pa ang inyo sining mga lilisuan. Itutok na sa 100.9. Tikon na digital lang inyo sining radio drama ka K5. Pindutan niyo lang ang 100.9. Dira kamo kadto sa FM band. Agod nga makapamati kamo diri sa K5 News FM Rojas mga ka K5. Kagsuman sa aton sining mga kauturan gusto nga maglantaw live sa ato sining nga programa mga ka K5. Gusto nyo makita ang El Castigador program live? I-follow nyo lang ang K5 News FM Rojas. Kagsuman, like and share mga ka K5. Like and share, follow nyo, like and share. Kagang isa pagin natin ka official Facebook.

Doon nga mga kauturan, dira sa Chodora Senas Trade Center. Sa mga negosyante, tanga mga ka-K5. Sa nga panindahan nga mga iloy sang puloyan. Sa mga tatay nga nagahulat nga magluto na sang ila sini nga panyapon. Welcome, welcome, welcome. Dira sa transport terminal sang Rojas City. Sa Pueblo Transport Terminal, mayong hapon sa inyo tanan. Kag sa aton nga mga tagpalamati dira sa Paseo de Catedral, ang aton nga mga ka-K5 nga nagapamati gidre, welcome, good afternoon sa inyo. Maayong hapon. Ang mani, ang kanamit sang mga mani dira nga baligya. Kag sa mga nagapangapidra sa aton nga mga kauturan sa Paseo de Catedral, Paseo de Ruas, nga nagakapis ang DTX Coffee Mix. Sa aton sini nga mga kauturan nga kanamit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw mga ka-K5, subong hapon kanami gid mag-inom. Magbakal na, maggamit, mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Bangod sang iya sining or ang palaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Bako gini ang mabulig para sa aton nga mga kauturan. Sa mga utod tangraga suprer sang balatian nga diabetes. Mabuligan niya gid ka sinima ka-K5. Makarelax ka bangod ka nakakape ka na sa bangod sang kanamit ng aroma sang DTX Coffee Mix. Nakadetox ka bangod kay madetoxify ang imo sining lawas. Matinloan sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Kag sa aton sini nga mga kauturan nga nagasuprer sa nga balatian, nagahina ang resistensya, naganubo ang immune system. Once nga magdubo na ang immune system, lagnat, ubo, sipon, sakit sang ulo, nagaguha na ina mga ka-K5. Agod nga malikawan naton ini nga balatian, maggamit, mag-inom sang Mighty C. Mighty C, the immunity booster, mga ka-K5. Mighty C, adlaw-adlaw, agod nga mabuligan, mapabakod pagid ang aton sini nga immune system. Mas ka magbakod na ang immune system sang, sa lawas ng tao, maprotektahan na sa mga balatian nga nagagawa para sa sipon, ubo, lagnat, kag sakit sang ulo. Mighty C mga ka-K5. Ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Sa gusto magpa-shout out diri sa El Castigador Program. Mabatihan man kita sa 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Ang K5 dira sa Banwas ang Pilar. Sa aton sininga utod nga istasyon mga ka-K5. Mayong hapon lang da sa inyo tanan. Ano karon ang mga naka-line up nga mga balita, naka-line up nga mga topiko diri sa aton sininga pagpangalagad. Lakip na ang mga report sang aton sining mga K5 reporter. Kag karon ihatag ko ang mga headlines. MV John Aster, barko nga nasunog sa Coron, Palawan sang September 9, 2026. Padayon nga ginaimbestigaran ang gintunaan sang sunog. Dugang mga headlines. Headlines.
ordinansa nga nag-

establisar sa Capiz Medical Center, pasado na sa Capiz Provincial Board. Nami ginistoryahano. Nami ginito piko mga ka-K5. Kabalo ko damo, gid siya interesado. Matapos ni nga nagwa ang isa ka-opinyon sang anay judge. Kag anay associate justice sang Court of Appeals. Justice Edward Contreras mga ka-K5. Sang ginpublikar ini sa isa ka dako nga pahayagan. Ang iya sinipananawan kag opinyon sa pagbulos ukon pag-ilis pagbaylo sa pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga mangin na Capiz Medical Center mga ka-K5. Pagilaligwan tara karon diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Slow Food Capiz Pop-up Earth Market ginbuksa na sa Rojas City. Ano ni nga mga slow food ni? Ano ni kanamit nga mga pagkaon? Amo ning gin-announce sa nagligad sa nga aton sining Provincial Tourism and Cultural Affairs Officer. Si Mr. Ofin Bisoryo maka K5 sa interview naton diri sa K5 News FM Rojas. Nga sugura na ining slow food Capiz pop-up Earth Market dira sa may pueblo di Panay. Kaga pag-imbitar sa mga local tourists na magkadto dira good lang taon ang display, ang gina-package ng mga pagkaon. So bantayin nyo karon ang balita nga gadulong sa ato sining nga K5 reporter. Agina nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Sa aton sa makuturan ang DTX 500, the superior antioxidant. Kabalo naman kamo mga ka-K5 kung kulang ang antioxidant sa inyo sining lawas. Kadamugid sang balatian kamo nga batsagon. Isa pa ang DTX 500 mga ka-K5. Kung diabetiko kamo, kung diabetes, kung nagataas permi ang blood sugar level sa inyo sa inyong lawas, nagataas ang inyo sa inyong blood pressure, kag madamo na sang masakit na galuya na inyo sa inyong lawas, komplikasyon na ang ginatawag. Gamay kulang ang antioxidant nga ara sa inyong lawas. Pinaagi sa pag-inom sang DTX 500, magadugang, magadamo, magapag-on, magadugang ang antioxidant. Maproteksyonan ang imo sining lawas sa mga sakit mga ka-K5 kapareho sining mga komplikasyon nga ginabatsyag sang aton sining mga kuturan. So gani, mag-inom na, maggamit sang DTX 500 adlaw-adlaw. Sa aton sinima kauturan, di na pagulat pa nga maglala ang masakit o konbalatian sa inyo sining alawas. DTX 500. Kag kung gusto nyo malikawan ang mga infeksyon, dulot o dalas ang kagaw nga nagatapik sa inyo sining alawas mga ka-K5. Maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Kanami sang D3 Bio. Soft gel kahupos ng imnon. Ang D3 Bio mga ka-K5 may component ini siya sang virgin coconut oil nga bulong sa COVID. Gani magluwas sa infeksyon o kung magluwas sa mga kagaw kay manti kung gisa ubuhon ka, malala na nga ubo, si on mga ka-K5, kagrabi na nga ubo, kaya kung may mga infeksyon ka ginabatsyagan, kakason ina sang D3 Bio. Ang D3 Bio, antiviral specialist.
natawag siya nga antiviral specialist kay anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sining alawas mga ka-K5, kwaon niya na i-remove ya or i-block ya para proteksyonan ang imo sining alawas. So dali gid kag manami gid ang epekto sining sa inyong alawas mga ka-K5. So gani adlaw-adlaw mag D3 Bio ni antiviral specialist mga ka-K5. Bulong siya sa kuana sa ubo, no? Kay manti ang iya sininga ang virgin coconut oil nga ari dire. Sa una gani ang virgin coconut oil ginalaghapan ni naton sa tung chimpo sang COVID-19. So karon ari na ini bilang nga component sang klinika D3 Bio mga K5. Ang imo sininga ubo sakit sa tutunlan. Ang infeksyon kakason ina sang D3 Bio. So ganino pang ginahulat nyo mga ka-K5, mag-inom na, mag-gamit sang D3 Bio, adlaw-adlaw. Initanan, produkto ni Doc Ramil Uy, sarang nyo makita, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo sininga lugar. Kag-available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City, sa tuwan lang sang PLDT. Shout out mayong hapon mga ka K5 from Mary Jane Ocampo. Mayong hapon sir Alan, nagapamati na kami diri sa Tambak, Culasi, Roja City. Kagsuman, good afternoon sir Alan from Dolores Abilarde. Si Shenalyn Finiquito Tabigi ang nagapamati na nakatutok na sa ato siling pagpangalagad. Mayong hapon K5 Alan, greet ko lang family ko pani Junjun Ijiboy, Elmer Idilin MJ Yana Kulit Sitio Rosario Lantangan, Pontevedra, from Elmer Buckley Bertoldo.

0: Tsimpuhan tani mga ka-K5. Ining pagpapasar sang ordinansa nga mag-establish sang Capiz Medical Center dira sa Barangay Lanot, Rojas City. Kamati ko naton lang tawon, subong panawag sang ospital dira is Rojas Memorial Provincial Hospital. Extension mga ka-K5. Na kung ano man ang tinutuyo sang aton sininga Capiz Provincial Government sa pag-establish sang Capiz Medical Center. Ay na, hibaloon naton kung ano gid ang matutuod nga rason. Ang pamangkot sininga ka-K5, ano ang matabo sa Rojas Memorial Provincial Hospital diri sa may Boulevard area? Kagsan o ini pagasugudan ang pag-operate sang Capiz Medical Center? Amo ning ginapabugal gid sang aton nga provincial government under the administration of Governor Ferdinand Castro mga ka-K5. Nga kon matandaan ninyo, amo ning ginasugid nga kadamo na kuno sang politiko nga nag-agi pero wala gid mahuman ang Rojas Memorial Provincial Hospital dira sa may Barangay Lanot, Rojas City. Ginasigahom mga ka-K5 nga sa administrasyon karon ni Governor Ferdinand Castro matapos siya ini ang nahinabitan nga hospital. Kag pagatagon ini nga Capiz Medical Center. Tidulaon na ngalan sa Rojas Memorial Provincial Hospital. For some, gininterpret ini nga dulaon ang pangalan sang mga Rojases. Kay manti ginpangalan ina sa ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5. Ginpangalan ina sa lolo ni Senator Marojas o ni former Senator Marojas sa anay presidente sang pungsod Pilipinas nga si Presidente Manuel Rojas. Amo ni ganing adamo ang nagpuna maskin ang anay judge kag associate justice mga ka-K5 sang Court of Appeals nga si retired associate justice Edward Contreras nagsiling nga daw hindi man timing ang pag-ilis ang pangalan sang Rojas Memorial Provincial Hospital nga pagatagon nga Capiz Medical Center mga ka-K5. Kay gintawag gani ina nga Rojas Memorial Hospital bangod kay ginpreserbar ginhatagan pa si Dungog ang ngalan ni Anay President Manuel Rojas kag ginpasidungog o kon ginrecognize sa iya nga kontribusyon nga nangin presidente siya sang Pilipinas bilang isa ka kapisnon, bilang isa ka kapisenyo mga ka-K5. Hatagan ta na ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, tagawan ta na ligwa ang last day for elimination round sa K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026 ang katapusan nga eskwelahan nga magahatag karon sa ila sini nga live report. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: TTX 500.
3: June 7, Lord. 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Hmm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
6: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Hmm. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Pure C.
5: Hmm.
6: Ang flavonoids amo ang tawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
5: Mm-hmm.
6: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
5: Mm-hmm.
6: Kag ini ang water soluble.
5: Wow.
6: So, perfect kayo.
5: Mm-hmm.
6: Nga magpares ang DTX 500 kag MyTC kag Pure C.
5: Mm-hmm.
6: Kay isa man ka water soluble.
7: Water soluble man.
5: Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
6: Mm. Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
5: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
6: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
5: Mahusto.
6: Kag squamous cell carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog,
5: kamot.
6: Amo na permiso gabulad sa kadadlaw.
5: Mm.
6: So amo na ka importante nga mainom ka sang DTX 500, MyTC kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
5: Cancer.
6: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
5: Gusto
6: na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos always pagay tagapasilong.
5: Tagapasilong pa, no?
6: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
5: Gabulan sa adlaw?
6: Gabulan,
7: di ba? Pagkatambok siya.
6: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iya panit. Kita mo iya panit? Pertika tiga.
7: Kasiri.
6: Kasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
5: Gusto.
6: Di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
5: sa panit niya gid mismo.
2: TTX 500.
8: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
4: Ang imong sugar sa una pila man?
8: 300.
4: Kano sa amo ka nag-start og inom og DTX 500?
8: Mga duha pa ka semana kapin.
4: Pila imong nainom DTX 500?
8: Pagyud ka sab.
4: Duha ra ka stab.
8: Yun
4: sa man pag-inom.
8: Multag og gabi eh.
4: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
8: Oh.
4: Pila na may sugar nimo ron?
8: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
2: TTX 500. TTX 500.
6: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
5: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
6: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit.
5: Nga nagaprotekta sa tubo.
6: Yes. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubi ni mulawas. Drap lang, daug ka na mo.
5: Daug
6: ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imong kabuhi. Sa tag 14 pesos.
5: Sa 14 lang, ano?
6: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic, prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
5: Gusto.
6: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
5: Oh.
6: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
5: And the brain.
6: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag MyTC kag Pure C. So, invest your health, mag-upaman, mangin, ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
12: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: DTX 500. Masami ka pala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulang kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi. Dalbi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid kata.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald. Saka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs na nagahatag sang gana.
23: Extend Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo wala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
6: Cinco minutos na kaligad sa tak ng alas 5 oras diri sa K5 News FM Rojas.
7: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
8: Ni si Alana Pacardon Marapa.
9: Ko si Joshua Darin Villavior.
10: Ni si Kirby John Panes Agravante.
7: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantay sa K5 News FM Rojas.

0: Balik din mga ka K5 sa ito sining pagpangalagad. Yari na ang K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Mga ka K5, sa karon aton kuhaon ang report ng gikan sa Jose Deva Avelino Jr. National High School. Upod si ka K5 Johanna Bating.
1: News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Jose Deva Avelino Jr. National High School nagkampyon sa Capiz Best 10 Center. Sa line number 3, naka-standby si K5 Johanna Bating.
1: K5 News FM Rojas Live Report.
0: Proceed ka K5 Johanna.
2: Mayang hapon, the K5 Alan, yari na ang kinaundan sa aton nga balita. Mibabaw ang Jose Deva Avelino Jr. National High School matapos ini ang kinilala nga kampiyon sa Capiz Best 10 Center na ginhiwat sa medyidad na Agosto 22 sa 2026 sa Robinson's Place, Rojas. Sino si Mrs. Jeremy Dainulo, wala nila ginapaabot na sila ang pagkakilalanon na kampiyon sa pihak ng 16 sa munisipalidad sa isla sa siyudad sa bilog na probinsya San Capiz sa may-ara sang total sa 20 schools and entries ang nakipagbahin sa nasambit na pailis-ilis kalakip sa pagsilibrar sa Linggo ng Kabataan. Dako ang sabun sa Center o kung saan sinirin doon sa nasambit na eskwelahan sa paghangot sa mga isyo na ginapangatubang sa mga kabataan sibong pareho sa isyo sa mental health, teenage pregnancy, sad HIV. Tuno kay Amelia de la Cruz, isa sa peer educator, sila sinila Facebook post, dako ang nabulid sa Teen Center sa paghatag sa kaalaman, ilabinagid ang kaalaman ng mga sinaangdan sa teenage pregnancy. Nabuligan man sila kaya nga kung sabiin, makipagbahin sila sa ilang mga ginabatsag o kung mga problema sa ini naman ang may kaangtanan sa mental health issue. Santa ang pangayag ni Dr. Jimmy Fasto, principal sa nasambit na eskwelahan, ang mga kabataan sa panahon sibong madamo sa mga pagsulay o kung problema nga nag-aabot sa ilang kabuhi. Kung sabiin, mahino sila nga magpalapit sa Teen Center sa Jose Deva Avelino Jr. National High School o kung ang senior is known, nga kung sabiin mabuligan sila sini nga mapahaganhagan o kung matagaan sa solusyon ang ilang problema. Si K5 Ala, inayari ang kinaundan sa natin nga balita ang isa sa interview bisan sa Teen Center Advisor sa senior is known na si Mrs. Jeremy Dainulo.
3: Una sa tanan, maayong adlaw sa mga tagpalamati sa sininga programa. Sa pagtawag sa Team Ripid Zone bilang kampiyon as the Capiz Best Teen Center 2026, tumanggid ang akong nakalipay. To the point na nagsinggit din ako kaupod sa akong yung mga peer educators kag sa amon nga MPO designate. Para sa akon, it means that every great success is built on a foundation of collaboration. Ini nga success naging possible because of the people behind it. Naging challenge man ini para sa akon as Teen Center Coordinator, kaya ako ang mag-decide if ma-join kami or hindi. Pero nakita ko gid ang effort sang tanan, kag gusto ko gid sila pasalamatan kag i-acknowledge. Una, gusto ko pasalamatan ang support sang amon School Principal 4, Ma'am Jeline Facto, kaupod sang J-Dodge NHS family. Wala gid si Ma'am nagabalibad sa tanan ng mga programs na ginahikot namon inside and outside the school. And of course, sa support man sa mga teachers kag sa mga students. Ikadua, ang amon Mayor, Mayor Henry Tumlos kag Sir Jung Tumlos, kay sila may dakuman na contribution sa amon nga kadalagan. Through their efforts sa pag-empower kag sa pag-support sa mga kabataan sa Banwa sang Pontevedra, madamo gid ng mga programs kag trainings ng amon nakanda. Kag sa amon MPO designate, Ma'am Jocelyn Bulina, ang mastermind sa tanan ng mga activities na never gid kami ginpabay-an since day one. Kag ang tanan nga kaupod namon sa Population Services Division staff, si Tita Jonah, si Sir Nunoy, si Ma'am Arlene, si Ma'am Ann, Ma'am Lizelle, Joshua, kag sa tanan nga mga nakaupod namon sa pagkandok sa tanan nga mga activities. Of course, ako ng mga peer educators na always on the go sa tanan niya activities namon, sila gid ang support system kagkaupod ko sa pagganda. Kay wala gid sila, kay kung wala sila, hindi ko gid kaya tanan every time na may event kami. Gani, pasalamat gid ako sa ako ng mga peer educators since day one. Kag si Ma'am Liana Medinosta, ang ako niya buddy since day one, kay wala pa kami isang peer educator sa una, kami gid ang nagapatikasog na makanda ang mga activities. Kag sa iban pa ng mga partners and stakeholders na hindi ko na ma-mention, madamo gid na salamat. Gani, ang collaboration of efforts ang naging rason sa amon nga kagalagan. Madamo gid na salamat sa tanan. Ako si Ma'am Jelamy Biaco Dainolo, Teen Center Coordinator from Jose Diva Avelino Jr. National High School, home of the champs.
2: Mr. Alan, muto ang balita ang interview nga nagikan sa Teen Center Advisor nga si Mrs. Jelamy Dainolo.
0: K5, Johanna. K5, Johanna.
2: Yes, K5, Alan.
0: Yeah.
2: Yes, K5, Alan.
0: Ano ang resulta o kung impact sang teen center sa mga estudyante nga nagapangayo sang bulig?
2: Dako, very kadako no sang impact sang teen center sa mga kabataan nga nagatinahanglan sang bulig. Kay ang among nga teen center nag-offer ini almost every month as a peer educator also sa bahin sa teen center which is ang Pinerific Zone. Permit kami nagatandas ng program halos every month na kung sa diin, agad kami sa counseling sa mga kabataan, ilabi na gid ang paghatag sa saan man na may sinabahin sa teenage agencies, IV, sa iban pa na mga kaalaman na kung sa diin makabunod sa ila nga pag-eskila. Sa ina, mga servisyo nga ina, mahambay sa gid na kabunod sa mga kabataan.
0: Hmm. Ano ang papel sa ginikanan kag mga manunudlo, kag school administrator or administration sa pagpalig-on sang teen center?
2: Ang papel sa mga ginikanan, peer educators, rather, advisor rather, kagsang ibang pangang facilitation sa resambit na iskulahan, dako, no? Mm-hmm. Na kung sabihin sila ang nagahubog sa isig katawo sa isa kabata para mabuo o kung hulma ang isa kabata na may ara sa kalidad sa edukasyon, hindi lamang maalam when it comes in to academic but also maalam sa personal na sinabuhi na kung sabihin balaan na ang ilang limitasyon sa nila ang bulig sang mga ginikanan, kagsang mga advisors.
0: Okay. Paano ayhan may mabulig ang teen center sa mental health kag emotional well-being sa mga estudyante? May ara ayhan?
2: Of course.
0: Sige, proceed ka K5, Johanna.
2: Of course, K5, Alan. Dako ang nabulig sa teen center, which is the Pinerific Zone, sa emotional o kung mental health sa mga kabataan. Kaya kung sabihin, ang mga kabataan sa nasambit na eskulahan, no, pwede sila kapalapit sa teen center kay bukas ini, especially in school day.
0: Mm-hmm.
2: Kung sabihin, pwede sila din kapalapit sa pangayo counseling. Kaya kung sabihin, tagaan man sila kung advice sa teen center advisor. Muna ang dako nga mabunid sa teen center through mental health.
0: At K5, Johanna, may ara bala sa mga estudyante nga nagakonsulta dira parte sa bullying, family problems, o kung social media problem?
2: Yes, sa K5, Alan. Muna ang isa sa relevant ng mga happenings na siyempre sa ating society as of now, based sa record sa mga teen center advisor, especially ni Ma'am Jella Dainolo, no?
0: Mm-hmm.
2: Ang mga kabataan na may issue through bullying and any other na problems, such as family problem, no? May aras ang record na kung sabihin ka palapit sila sa teen center. Kaya gani ang teen center bukas para magbulig sa mga kabataan, gani ka palapit din ang mga kabataan. Kaya may aras ang record na kung sabihin ka palapit ang mga kabataan din para mangayo sa bulig.
0: Ano ang pinakamabudlay nga isyo sa mga kabataan nga hasta subong wala pagin mahatagan sang atensyon? May ara gid man.
2: Si Coach Caybalan, bilang isa ka estudyante, no? Bilang isa ka mamamayan sa atun nga bansa, which is the Philippines, ang mahambay ko nga pinakadako nga isyu nga ginapangatubang sa mga kabataan subong, which is ang teenage pregnancy.
0: Okay.
2: Especially as of now na balani lang na may aras ng contraceptive pero wala sila gapon gayus. Which is ginatudlo ina sa mga teen educators kasi ang iban pa nga partner sa teen center pero mahambay ko nga yes, ganubo ang kaso sa ano sa teenage pregnancy pero hindi mo masini na in 1 year or in the next year mag-new cases sila but still there is a cases about the teenage pregnancy.
0: Okay, sige. Madamong gid nga salamat sa gindulong mong report ka K5 Johanna Bating nagikan dira sa Jose Diva Avellino National High School.
2: Paagi sa bulag sa Teen Center, peer educators sa isang bilog na eskwelahan na pamatudan sa Jose Diva Avellino Junior National High School na ang paghatag sa insakto na kaalaman sa impormasyon sa mga kabataan mahimo nga magadala ang dako nga sa dalag-al. Ang balita ng inyong nabatian ang bulog na dinadulong sa inyo sa DTH is coffee milk. Ang healthy na kape, bangod sa kape na sa detox ko pa. Dito rin sa Diva Avellino Junior National High School, ako si Ipano Anabating para sa Konya Balita, Servisyo Publiko at Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Reporting Competition 2026.
0: Madamo gid nga salamat sa gindulong report ni ka K5 Johanna Bating nagikan dira sa Jose Diva Avellino National High School. There you are, mga ka-K5! Kompleto na! At last! Natapos na! Amo ni mga ka-K5 ang ginatawag naton nga diri naton makita ang kinadman abilidad sa mga kabataan sa live reporting. Mainit! Kadamo maayo, mabudlay, maghusgar. Damo kampyon, kampyon ng mga balita, kagkampyon ng mga reporters. There you are mga ka-K5. Hasta rin na gilamang ang last day sang elimination round. K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Bantayin ninyo mga ka-K5 ha. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa K5 News FM Rojas. Kung sino ang makasulod sa final. Sino ay han? Ang makasulod sa finals, well, bantayin nyo gapon diri sa aton sininga pagpangalagad K5 News FM Rojas. So tapos na ang elimination round mga ka-K5. Pero ang kompetisyon hasta sa finals, magahulat kita mga ka-K5. So, bantayin nyo ang dugang mga detalye kung sino makasulod sa finals. Well, tutok lang diri gapon sa K5 News FM Rojas. Thank you so much mga campus reporter! And congratulations! Nagapasalamat man kita sa mga eskwelahan nga nag-participate sa ato sa ninyo K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026. Madamo, madamo, madamo gid nga salamat. And good luck sa mga makasulod sa finals. Sa mga teachers, sa mga trainers, sa mga coaches kag labi na gid sa aton sining mga campus reporters. Madamo, madamo, madamo gid nga salamat. K5 News FM Rojas Live Reporting Competition 2026, the elimination round for secondary level mga ka-K5 is officially closed. Tapos na ang elimination round sa secondary level. Sino ang makasulod sa final? Bantayi diri sa K5 News FM Rojas. Well, may gusto diri nga magapa-shout out sa aton nga mga kauturan diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. A shout out mayong hapon K5 Alan Catalan, thank you and God bless you from Elsie Acuña. Kagsuman, shout out sa kay Tessie Blances sang Balatukan Panitan Capiz. From Elsie Acuña, mayong hapon ka K5 Sir Alan, nagamonitor kag nagatutok na sa pagpamati from Bernadette Omitin Calzado. Kag good PM ka K5, shout out lang sa sister ko da si Puna, kay Ma'am Emeline Francisco Dilaw, kag sa pamangkin ko kay Maggie Francisco Dilaw, halin kay Daddy Bungbong. Salamat gid from Gabriel Francisco. Mayong hapon Sir Alan, nagapamati na kami diri sa Kulasi Sitio Almalbis Village. Salamat gid from Rhea Umbas Kalinaw Balbuna.

0: Wala itong oras mga ka-K5, diri sa aton sini nga pagpalagad sa El Castigador program. Kutob diri na ginamang aton sini nga programa. Wala na ta, tiyempo. Upod sa aton sini nga technical partner ka-K5, John Ditoga. Sa hubon sa aton sini nga mga K5 News FM personnel. Kag sa hubon sa ato sini mga K5 reporter. Sa ngalan sa ato sini nga station manager ka K5 Ami Berondo. Sa ngalan sa ato sini nga CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga ang inyo anchorman ako si ka K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, lasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on. Das on, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga ubo.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pumasang abutika. DTX Coffee Mix.
10: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Alay naman ay. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
13: Ganito ako!
15: Tigasi!
13: Tigalaba!
15: Tigasay!
13: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
13: Supplement for men!
15: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: DTX 10 Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
15: DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
15: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
15: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
19: Memory Advanced Syrup.
15: Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
20: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso!
24: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:31 sa hapon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
26: Number one,
25: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: D3Bio Evening Newscast.
28: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
24: Ka-K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Dose ka wanted persons na dakpan sang Capiz Police Provincial Office isa lamang kasimana. Pagpanigarilyo kag pag-vape sa pampubliko nga lugar, ginadumilian sa banwasang dao. Egg machine kag motor parts store gin-turn over sa Amoma Tuburan Farmers Association kag edukasyon gintutukan sa Provincial Local School Board meeting. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas. Mga balitang regional. Lalaki nga nag-deposit sang 200,000 pesos gingamit ang 150,000 pesos agod ibayad sa utang. Kaglalaki ginlutang patay sang iya kaugalingon nga utang. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national. Arraignment ni Vice President Sara Duterte ginhiwat subong adlaw. Vice President Sara Duterte nagpanawagan nga mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. kag 40,000 free public internet sa access points. Target nga maipa-ipatuman sa masunod nga tuig. Balita ka K5 sa luwasang pungsod, Balitang International. Biyantikwatro ka mga estudyante patay sa pagkasunog sang eskwelahan sa Congo. International. Balita ka K5 sa patag sang hinampang. PSC planong adugangan ang benepisyo sa mga atleta kung malapawan ang medalya nga makuha sa Asian Games.
28: Balitang Sports.
24: Kag para sa aton Balitang Entertainment.
28: Balitang Entertainment. Balitang
24: Entertainment. Kabuhi ni J.M. De Guzman na priceless gift para kay Donalyn Bartolome.
28: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maayong hapon, Pilipinas. Maayong hapon, probinsya sang Capiz, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga malabutan. Sa atong siningapag pangalagad subong adlaw sang Biyernes, Setyembre 11 kita ka K5 sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live niyo kami nga mabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9 89.7 K5 Radyo, tagbuan ay sa Banwa sang Pinara. Kag sa amon sini nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 ini ang D3 Bio Newscast. Kag sa karon mga ka K5 diretso na kita sa detalye sa mga nagapangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:36 sa hapon. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka-K5, may aras ang virgin coconut oil, kag vitamin D3 available sa Klinika, The Alternative Medicina and the Wellness Center. Ka-K5 sa mga balitang lokal. Naglabot sa 12 ka mga wanted persons ang nadakpan sa Capiz Police Provincial Office. Sa sunod lamang sang isa ka semana, sumugod Agosto 31, tubtub Setyembre 6, tuig 2026. Suno sa weekly accomplishment report sang CPPO, isa din ang ginakabing nga most wanted person. Samtang 11 naman ang mga wanted persons sa kampanya batok ilegal nga droga. Nakapatigayo ng kapulisan sang duha ka operasyon kag nakadakop sang 4 ka persona. Sa di nakakumpiskan ini sang 6.26 grams sang shabu nga may standard drug price nga 40,976 pesos. Samtang teto naman ka-operasyon ang ginpatigayon batok sa ilegal nga pagpanag-iya sang armas lutang nga nagresulta sa pagkadakop sang 5 ka-persona kag pagkakumpiskan sang 3 ka-armas sa tughang kontra armas lutang. 17 ka-firearms kag 5 ka-explosive ang nasungka sa otoridad. Nagpadayon man ang kampanya batok sa smuggled cigarettes, illegal fishing kag illegal logging sa din siyam ang nadakpan kag nakakumpiskar sang nagkalain-lain ng mga isda. Baruto kag fraternalia nga nagabalor sang 853,700 pesos. Sa pihang nga bahin, hugot na nga ginadumilian ang pagpanigarilyo kag paggamit sang vape sa tanan nga pampubliko nga lugar sa Banwa sang Dao, sandig sa Municipal Ordinance Number 024, Series of 2023. Kaungdan sang organisa akon ordinansa

0: ayon kapis. Ang proyekto ginpatuman pinaagi sa Dole Integrated Livelihood Program o kung DILP sa pagpagingangot sa Project Amoma. Naglabot sa 500,000 pesos ang kandidat sa livelihood project na mahimo makabenepisyo sa 22 ka mga marginalized worker, beneficiaries ka may miyembro sa asosasyon. Tinutuyo sila nga matugangan ang income sa mga beneficiaryo, makahatag bulig sa pangabuyanan kag mapaayo ang socio-economic sang sitwasyon.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman kay K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehiyon Sai, Western Visayas, mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:40 sa hapon. Inigo oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mite C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kamayara sang ubo, sipon, hilana, trangkaso. Gileon ka magtumar sang Mite C, the immunity booster, available sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Arestado ang 24-anyos nga lalaki matapos gintaban ang kuwarta nga gintugyan sa iya sang kaupod sa trabaho sa Quezon City sa Miyerkules. Sunod kay Police Lieutenant Juan o kun Juan Solares, duty officer sang Eastwood Police, ginsugo sang biktima ang suspect nga mag-deposit sang 200,000 pesos siya personal nga bank account. Apang napaslawan ang suspect sa paghatag sang update kung bala na-deposit na ang kuwarta. Bagod sini nagdesisyon ang biktima nga magpangayo sang bulig sa mga otoridad, kaupod ang iben pa nga mga katrabaho agud mabawi ang pondo. Nakit-an ang suspect sa Ilapulian kung saan inagaluntad ang komprotasyon. Sang nagpresentar ang suspect sang bank transaction slip nga nagapakita nga 50,000 pesos lang ang na-deposit sini. Ginatag naman sang suspect sa biktima nga gingamit niya ang 150,000 pesos sa pagbayad sang iya mga utanga. Sa pag-usisa sang kapulisan, ginako sang suspect nga may bisyo ini sa online casino nga nagtulod sa iya nga gamiton ang kuwarta sang iya kaupod sa trabaho. Sa dugang kakatapusan nga balitang regional, patay ang 43-anyos gamangguma matapos ginlutang sa iya kaugalingon nga utod. Kadungan ukon matapos ang madugay nga pagbinaisay sa duta. Sa Sitio Belen, Barangay Rosal, Libacaw, Aglana, ginkilala ang biktima kay Rolando, 43-anyos, samtang ang suspect ang ginkilala kay Reggie, 40-anyos. Sa interview sa K5 News FM, kalibos sa suspect, ginpahayag siri nga naghalin ang krimen sa ginaligar. Nga pagproseso sang kupra sang biktima nga wala inigin pahibalo. Suno kay Reggie nagpadulong sa Ilapuloy-an ang biktima nga Armando kaginhangkat ini nga magtirohay. Bangod sa naimpinto na ini sa mga nakaligad nga pagpamahog, nagdesisyon si Reggie nga mag-atake gamit ang shotgun. Giliw naman nga gimbawian sang kabuhi ang biktima samtang voluntaryo naman nga nagsungka ang suspect sa First Aklan Provincial Mobile Force Company.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas. Mga balitang national.
1: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Ilingo oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sang DTX 500. Ikaw mayaras ang hypertension, diabetes. Mapanubang imo sining blood sugar. Ka K5 Magclinical DTX 500. Puno sang antioxidant. The superior antioxidant. Sa mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Datala na nga basahan sa perpekto sa mga Biyernes si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Maikangtanan sa mga kaso nga grave threats nga iya ginatubang. Ginalauman nga personal nga magatambong ang Vice President agud formal nga magpasulod sa iya plea nga guilty o not guilty sa atubang sang korte. Ginatagan pagtamod sang abogado ni VP Duterte kasi Attorney Michael Poa nga obligado kag kinahanglan nga tambungan sang akusado ang formal nga pagbasa. Nahibaloan nga antes ang natalana nga arraignment. Muna na nga nagpadulong si Duterte sa Korte Suprema

0: Amoy to ka K5 ang countdown sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Biyernes. Thanks God, it's a Friday, Setyembre 11, tuig 2020 sa isa. Kung ang inyong intag, balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live, inyo kami nga nabatian sa lili sa onsang inyong mga radyo, 10.29, 89.7. K5 Radyo, tagbuan ay sa banwas ng pilang, kag sa amon sa nga Facebook pages. Sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Saliwat ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good evening sa aton mga K5, akong good afternoon sa aton mga K5 solid supporters, mga Facebook viewers, na nag-lantaw, kag nagatutok sa ilang mga radyo sa 100.9 ng K5 News FM Rojas. And also gina-congratulate again ang tanad ng mga participants sa ginpatigayon sa bago lang nagtakop ga elimination round sa K5 Inter-School Live Reporting Competition sa K5 News FM Rojas. Madamugid nga salamat sa mga participating schools and of course sa mga participants kag mga coaches sa tagsa ka mga bulutuan din sa Rojas City and of course sa probinsya sa Capiz. Congratulations and good luck sa tanad nga mga participants. Sa ato mga K5 Solid Supporters, good evening o good afternoon kay Ma'am Elsie Acuña, kay Hats Leo, kay Ma'am Roda, dire sa Barangay Diginan, kay Ma'am Gianna Ambel Siloso, dire sa Barangay Luktugan, kag sa mga ka-K5 naton na nag-suporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa gala na lamang sa bugos ng habon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Titota. Sa K5 Radyo Tagbuanay sa Pilar with ka K5 Alvin Pagunsan and ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisan Villarreal, sa amon station manager, ka K5 Ami Orlis Berondo, especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uri. Hindi naman si ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa

0: nakatuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo bala ang magtaas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extract na bugana sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake. Una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 310. After one week. Nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Gadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX